0: sa XFM.
1: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukad nga namin akong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Obne ko yuya boy! Exciting!
2: Exciting!

0: 99.1. Exciting!
1: Ora, Kapitan!
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
1: Soulmate!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Galokot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kahit kong paminaw, lami na kahit kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa kumata, unya mamular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion at mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Moringa sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubay kay sir, taga matan-aw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Manamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kang rinom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, par, alin pangod, par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo ha yung asawa?
4: Exciting!

0: Excited City 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan.
2: Unsay kalahian sa una ug karon?
1: Aninisya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
1: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abot aray ni mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot aray ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, nagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Kung di ay si Jack, sa radio personality, na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: ça ferme.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratera ko di mong amo, kyo. Ingnan nga ka ng mujuti kagabi. Matulog ra ka niya sa kardaos.

0: Kapitan Lodi.
1: Ang mitra.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ani magod ni siya, mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: O niya, unsa suling son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ko. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na na ko, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik ta kog bali. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement from it. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement from it. Mapalit sa mga butika. Sell

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Sige daw ba?
0: Aguan El Niño Misotoy.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumuog, piling gasiyot. Nang buwa akong babungog. Kasi kaayo to, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kaayo siya. Gamit po doon.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Abaw di Oro. Sa akong maldes atong niaging hakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas ako blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og hubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, System Pain.
4: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit, pero pag tumar na ako, System Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang System Pain.
0: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibigay sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na na ko bro.
7: Exciting!

0: XFM.
1: Mar, ako na tinagos, Mrs. Nimo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
2: Exciting!

0: kaplodi nga apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun nga pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abis Pultahan. Day!
2: Masa ata?
1: Mag-apply unta kong barbero.
2: Hala, showy! Showy ha? Bayot yang! Among! Itawa, din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot!
1: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Novimix. Kaya ako, sa una na pandugay na to, na ako itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likot. Matanungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako insist ba? Una, gamay kayo, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likot, mubag na ako sa kong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil na panunin. Dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Higira man ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, sulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na matyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavender.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

0: FM Martí City 99.1 Exciting.
1: Hola, hello.
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Uli, na.
2: Nak, sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Nga na di ay?
1: Imo, manok.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabuang marag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala, nainay na siya, mag-anayin siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga ganito na kami, debis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salag mo kumutis, kumulin niyo, ala nga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Pasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katay ko na yun. At Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walang epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano yung nagod, par? Bakura, tinago na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka, pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man ka.
0: Klaro ho na to ni ha. Ingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Tuntuntas Gold Train, tumangdug, sir. Hindi ikigdug ako ng dinuran niya. Dugo na po, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Saka mekaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan to sa akong suod ng higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala dam ha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon. Katul-katul. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sarah Dainey, taga-Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Pero may kugin na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas nawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
0: Hala, oy, di man dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: harapannya kok ya.
1: XFM Multi City 99.1 Exciting.

0: Inoon sa Manpura.
1: Inoon ba? Matok ang ista?
0: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kitang isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ni Ilo. Dili sa sabihin ni Ilo, Sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo, dili pa ko katulog o dayo. Magmakamat mo, tuduga na sa tasbali katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kaniyato, dili man. Masama din.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Iintagli mabahayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahal.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Arlene ng Davao City. Isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Ibigay sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!

0: Bro, Archie, kumusta magklase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na question sa imong teacher?
1: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsa iwa kasabot. Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Yung galawiyo, taga-anak kong siyang gabaw ni Dora. Kung kaya tinintaas at kung hindi, so kung pag-ihi, doktor, ay gabi niyong hindi matulog.
2: Sa Phone Plus Gold.
3: Kretin, lamihan na tulog na kahit ako sa pag-ihi, o tira kayo. Kaya ako na kretin, and 94, lang itong makapaminaw sa kung hindi pamultika, at ang nabalati, at ang tulayan na ulog ko sa history. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kaparap ng ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya epikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI daganan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kotseks. Pagtumarn ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko itugabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Sona, pugi kayo yab. Sukat ka na mino kung XFM. Kwartahan ako.
14: Wow.
13: Naapagi kayo yab. Listen po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
1: Mga katupa, exciting!

Mao katong nanggala si Yuyoy Villame, gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol o Cebu, nagtapad ra man. Gikan sa Cebu, adunay laing nisikat na singer, nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaw ay lain si Max Su!

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong rin na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung nainala siya. Mag-anayala siya, nagkawala siya. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinagkabibdabis niya kayo nawala, magod. Basta ka ako, salag yung kumutistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatamang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang

0: Pabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hi, ako di IC Dan, usaga professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pagkaayaw mo sakit. Tumaran dahil na ako o Sista Pain para padayon lang sa training.
2: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka naikagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?
5: Exciting!

Par, alay magol par. Pakuratira gunang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: FM Mati City 99.1 exciting.
1: Balot, balot, balot, balot. Oi balot, oi balot. Piten, nga kaya sindya? Naa, iapin po ng sagit. Exciting!
2: Santong Plus Gold!
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladalang akong mayuma. Salamat po sa amiga na nagpasulay na ako painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
2: Santong Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
5: Lami ka kung kung saan ang kopi, Santong Kopi Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nagkuhan na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santong Magabi, pong buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganit ko na nakadungagwa ni Sadok to say yes to you. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanoy ba? Sa puro, banana, magkilam.
4: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Lex, daghan ang atubangan.
6: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagkasukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Ipla sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement from eh. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
15: Santong Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, pagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santong Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santong Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, itang ang mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
11: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, ang bayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: Radio City 99.1 Exciting!
1: Sali-sali pa sa kapel, ha?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Sa? Ano naman ako pangalan, Re? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Cup

at inilo. Dili siya sa Green Hills, Cebu. Mayo ang sanggong plas. Mayo ba yung akong tulog? Ako, kay, di ba ko katulog o dayo? Nag magkamat mo, tuduga na sa tasbalik katulog. Luma na tinika, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Mayo akong tulog, magdanggo, nagubo. Kanya ito, dili man, basta mag-inom

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dalit lang yun bala. Iintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahit
3: na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, sa radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.
5: Exciting!

0: Hoy, Kapitan Lodi!
1: Master Kenag, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
0: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na bandugay na to, na ako yung tiyan na nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likot. Matanungog mo kay Sir Indon, matistingan daw. Itryin ako, inom na Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako yung sis mo. Una, gamay kayo, munggos lang. Ito nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yung akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likot, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Coil na panunin. Dako kay katabang sa buha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, kapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavo.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha, try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par, akurati na ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
6: Mga katrupa, excited!

mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFM.
1: Oi, parle, pagod. Ako rati naman yung mukong pare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: XFM Martí City 99.1 Exciting.
1: Ura, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot!
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting! Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santan del Cebu. Gasiyot akong bumiyan po din gasiyot. Nang buha kong babungod. Kasi sa ayo to, binog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya. Gamit po din Santon Plus, pwede po kayo sayohan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
6: Ako dahi sinil kanyero. Tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong paltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sis the Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints og kalawasan.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
5: Kung Mamino ka sa XFM.
6: Hoy, Mrs. Ako rati rago ng imuhang bala, Mrs. nga. Kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!

0: Morning. Ang mag-asawa nga ang iyang bana, Injik ug Dinhi.
1: Ikaw ako kagusigaw, ha? Ako hamlo. Ayaw sa daling ko. Sige. Ani o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Palang tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kuan bi. What is the capital of the Philippines, bi? Tumaga ko nun na, bi.
2: Bisin ako in.

0: Is that it? Exciting!
1: Southbound Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Tuntun sa Gold Train, tumanggod, sir. Hindi ikagdum ako, dinulan nga dugo. Ang dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Tuntun Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. So, inya, lukmal ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikali ko. Okay na rin ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Hapagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Mamang sulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gibintain. Sa wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
6: Kadaan log yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
10: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dahil nako o sis na

0: para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sugan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
4: Exciting!

Nakatropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Kings FM.
1: Sola! Pirmi ko biyano, guyab! Sukad nga namin na ako Kings FM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Oble ko yung yaboy! Exciting!
2: Exciting!

0: FM Monte City 99.1. Exciting!
1: Uy! Master!
2: Oy, Kapitan Lodi!
1: Master, kanag... Nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
2: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
5: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa likod. Matanungog mo kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Ma-state ako, usa ka simana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ako isis ba? Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zafon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Arangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukinin, hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, hamtang paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May baka at

0: Fashion Plus Herbal Soap.
1: Yan na si Kelona. Senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko. Wala yung line. Makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Par-par. Pakurati lang mo di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.

0: Ting. Ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Jinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hamlo. Ayaw sa darling ko. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Alang, tumagasan niya akong pangutana. O siya man imo pangutana. Kuandi. What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko na B. Bisin ako

0: anxiety? Exciting!
1: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold Train. Tumangdod, sir. Hindi ikagdod ako ng dinuran niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko sa Taon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita na ko nga. Adunay aldiyo akong pamati. Unya, lukmal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng health sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Saka mekaniko. Lugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabong-gabong na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabong-gabong. Katul-katul. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawin. Sa busa, santang dili pa kaayo mo sa kaya tumarandayon na ko o Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Uy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karun mo na ganapot, sukan ka niyan to, sayang saat. Uy, wagay na tuman.
13: Ha ha ha ha ha ha ha!

0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, ang bayrang nilayas.
1: Exciting!

0: pitan lu di.
1: Oh, oh siya man urak.
0: Labing gaiti kay lulo ba?
1: Ba? Ah!
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
0: Ni, exciting? Exciting!
2: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ni iyo. Dili sa sabihin niyo si Bo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog ako kayo? Dili pa ko katulog o dayo. Nag makamat mo, tuduga na sa kasbalik katulog. Luma na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baho niya. Maayo akong tulog. Magdambo na good ko. Kaniyato dili man. Masama din

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pam-

0: sa lahat ng mga butika nationwide. System
1: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Sukal nga namin ako kong XFM, nag-brief na ko!
5: Wow!
4: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt man niya kong suot, oy! Mura mo kong si Tara Salani! Ha! Exciting!
6: Exciting!

0: se referme.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka oy. Mas res nag na as imong kamot.
0: Goreng. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Gideon Galorio, taga na kung sikang gabo di Loro, kung kaya't yung taas, hindi, so kung pag-ihi, ikaw putol, ay gabihin yung hindi matul.
2: Sa Phone Plus Gold.
3: Captain, labi na natulog na kahit ako sa pag-ihi, upira kayo, gawa na pag-ihatin, and then people, lang kung makapaminaw sa tumigitang multi ka, sa kinabalatiya, ilang sulaya na ang lukto sa history, hindi ko kayo matapang natin yung pag-awas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog,

0: ng vitamin E na makatabang, aron malikayan nga makabaton ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman. Alawan ko sa kutsiks. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinin.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kong misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Manamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: Kaplodi nga nga-apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kaya ba umabod ko mugupit? Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
2: Masa ata?
1: Mag-apply unta kong barbero.
2: Hala, sorry!
3: Sorry ha?
2: Payot yan!
3: Among!
2: Itawa, din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot!
1: Siyempre, bayot kayo. Dawat na ba ko?
2: Exciting!
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo de pare?
8: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubog yung kayo ko kayo. Napitig hubogang yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
8: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, usya may problema.
8: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
8: Pasto yung paita pare. Exciting kayo. Exciting, exciting ngayon.

0: balon.
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Laa!
0: I-open po dong siya again.
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
5: Kami nagkukwasa ng kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi eh po. Buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganito ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes ko. Na paano yun? Dako kay katabang sa buwan. John Villanueva. Sa puro banana. Magkilang.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max. Daghan ang natabangan.
1: Permigid gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kungsay, magsige kong duka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. I-press sa una, luspag kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko firme. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
7: Pakusog.
3: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement from eh. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, ug kababainhan, ug hatag ug kusog, ug resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
7: 7 Plus Herbal Soap.
11: Normal oda, pagkatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Hindi na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamino ka, sa XFM.
13: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
1: Wow!
13: Binaw ba? Pinagali ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: sa Gadlaw, sa sayong kabuntagon, Dinhi!
1: Hoy, Apo! Hoy, Apo! Apo!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Uching ano ba nga? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka! Hoy, bangon na!
2: Exciting!
3: Ako si Jubilee. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon

0: natumbangan.
1: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maad mo ko basing naaydan lang ang virus ba. Kung kabigid ko na tumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user. Testing po din.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makamasahilog sa'yo, aron makaboundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate. Si misis, ayos buntag. Ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Ulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: South

0: ça ferme.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: Kinsa man ning sige panawag nako? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka?
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikinsa.

0: exciting!
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabilis
0: bibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
7: Mga katupa, exciting!
8: No, I can't take one more step towards you.

0: sa kadlaw. Adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Kiyom diya! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Diba ah! Katsuta ka!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Kuring. O gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Unsa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kundi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitagutan.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko ginangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Usa man niya.
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyaw, imnani, arong ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Abutika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw ang XFM, tawagkan ko ilagbayot.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suway ninyo! Suway kong tawa kong bayot! Di ba? Kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Bang?
4: Exciting!

0: higaon na subject sa school.
1: Kwan na siya po. Ha, RJ? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano matman?
1: Alangan.

0: exciting!
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga. Makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ta na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthol Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung sa akong kapagniwa.

0: Bas Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.
2: Vision X Plus.

0: ang solvent sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, inisin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batigong silawa. Dako tabas ako ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili niyagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa mga ka, oy.
4: Duba. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usap niya.
4: Nagoy Turbo Dietary Supplement.

0: times.
1: Hello, go! Bungo sa ito'y
0: exciting.

0: Exciting!
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag nalaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: anumang uri ng sakit.
4: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Uy, Maki, kalang uban niya? Gamay lang galing kayong away?

0: Kicks FM.
1: Oi, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Barsinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lang gina akong gigamit. Hindi alibyo gamay nga akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya nga akong blood pressure. Nag-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Sa record, 57 anos, taga-Makina, taga-driver, kaliyato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos dikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy, labi na, mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsa, pagkataro na kong basa ang newspaper, o karon, spasa pagkaayo kong mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagmodisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligun sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausa bagay mo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Usa man gyud.
9: Nako turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Butika Nationwide.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
3: Manamigis!
1: Samsung Plus Herbal Soap.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Mau na dia, Madi. Magsigingong diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kahit kong paminaw, lami na kahit kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga nationwide.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata, unya mangmular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pangmula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng isama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa ng inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turn yun ni Mrs.
10: Tour?

0: Mari pagod mari. Pakurati na ko na imong bana. Ina nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
1: Mga katrupa, exciting!

0: Sali mo gi isalisali mo na sa kapel, ha?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kong sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang arahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: dog ab man? O si sudan ni mo, master?
1: Ako ang kanang brown screen Livy BG. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Ah, lami, ano, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanang ulod sa kamuti, o niya na ginamos. Ha, na ay pinislat na kamatis ba? Yan yung hakap.
0: Fish fillet de el niño con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Urak?
7: Oh, Kapitan!
3: Unsay Inglesya langaw?
7: Fly!
3: Ah, ang Inglesya kahoy?
7: Wood!
3: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
7: Idi, flywood! Hehehe!

0: minog na sa soya. The best usap kayo na kahit doon ay mangustin at the spirulina mga katropa. Available sa Gapon Salang Butika na doon sa inyong lugar. And available usap mismo sa Yes to Health or Wellness Center. Kauban, ang uban pa na ito, mga produkto, Vision X Plants and Turbo, no, Clear Skin Soap, and the Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Kana sa Gapon, available sa Yes to Health Wellness Center. And mga butika, usap nga dula sa inyuhang lugar. And speaking of Yes to Health, ha? Padayon kayo, mga katropa, nga ito ang pagkatudgan ninyo libreng check-up o libreng konsultasyon para sa tanan wa tay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. So welcome na welcome kamo. No, mga katropa, nga din mo bisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center para gayud kamo maka-avail. No, sa ato ang gayong libreng check-up o libreng konsultasyon, mga katropa. No, dili kayo syudad sa Tago matag Merkules, Huwebes o adlong Pirnes. Kauban kayo ng adlang Domingo. No, mao ka na ang atuang schedule, mga katropa, for free check-up and consultation. No, welcome kamo, mga katropa, nga mo ato kayo sa atuang klinika. Available also, mismo din ang atuang kayo mga product. No, and then, syempre, with discount price, especially kung ikaw usagayod ka senior citizen. Kailangan kalibot pagdala sa imo ang senior ID, ha? Para panigurado ikaw gayod maka-avail, no, sa atwa gayong mga big discount, mga katropa. And dugang pa niya na, kung kamo, adunay mga gipantawag na ito nga mga medisina din, ha? Nga din, gipang mintinar. No, available usab ka na mismo sa ato ang Yes to Health Wellness and Pharmacy. No, dini usab sa Gapon sa ato ang Yes to Health Clinic, mga katropa, sa M Central Building. No, na din ha, mga katapad rata mismo sa Mr. DIY. O, naranas palingki, mga katropa, dali na kayo na malocate, ha? O, din na sa Ganti Road. O, tapad rata sa Mr. DIY. So available din na ha, mga medisina, mga pang-maintenance ninyo din na. No, losartan, ablondipin, usapan na din na nga mga medisina nga din inyong ipang maintainer. No, available in a very affordable price gayod, mga katropa. Tungod kay Yes to Health lagi, syempre ato ginaginahimo nga mga affordable, barato ang atong mga produkto para gayod sa atong mga kabayan, mga katropa, sila gayod panigurado maka-avail, okay? And then syempre available usab ang atong biosupport therapy, therahertz therapy, ventusa, stem bath and massage, mga katropa. Inigay na ito ang mga naturopathic modalities na dako kayog tabang para gayod sa kayuhan sa kalawasan, ikalambo o ikahimsog, galabina o ikakusog sa circulation sa dugo. No, tungod kay kinig ang mga modalities, dako kay tabang para gayod sa natural nga mekanismo o kayuhan gayod sa lawas, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail, ha? Bisitahan lamang ang Yes to Health Wellness Center dinhi kayod sa syudad sa Tagum. O kung kamuusap mga taga Davao, ang ato ang clinic address ana kita at bang sa Durian World. O di lang nato isugutan kining Kawayan Drive tungod kay daghan magmasahag. No, pag maingon tag at bang sa Kawayan Drive, babantay bata. Matingala sila sa tagbaw sila pangita kawa may clinic at bang daw sa Kawayan Drive, bantay bata. O dinha na lang ta sa Durian World. No, mga katropa, at bang ni ana mao gayud ang atong klinika tapad sa gitawag natong Tagum Cooperative. Mao na atong klinika, klaro po kayo na ito signage din na yung Yes to Health Wellness Center. Abredo Domingo Antod Bernes, alas 9 buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang ito ang schedule for check-up and consultation din na gates Davao matag Lunes o adlaw Martes. Balikan na ito ang Tagum, no, tungod kay gibago na ito ang schedule, ha, sa ito ang oras, mga katropa. Sa mga early birds na ito din, ha. Pwede mo makatugay sa atong klinika sa'yo tungod kay abrido na ta alas 7 pa lang sa Kabuntagon. No? And then magsarado kita alas 8 gayon sa kagabihon, mga katropa. Okay? So visit our Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare, mga katropa. Oras alas 12:51 na. Pag alas sa pagpadayon na itong programa bago tamato sunahan ato sa ang pamiraw na pipila ka mga pahinumdom. Hining atong programa sa gihapon na mga inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy gitawag na itong balatian din, ha. No, nya dugay-dugay na nimo nang gidaratan. No, ay kawalas paglaom mga katropa basta ikaw adunay kaalam, igong kaalam mga katropa. Na din sa unsa kini matuldukan? Ilabi na sa pagpinaud pagpaminaw dinigay sa ato programa The Secret of Health. Pwede sa gyapon ato matuldukan no, ang inyo kayong mga balatian. Ato paminawan si Sir Gideon Galorio. No, nga din adunay problema sa panglawas apan na sadya nakasuway sa pagpanambal atong paminawan o kumustahon ang iya gayong balatian.
1: Good morning, sir. Ano sa'yo yung pangalan niyo?
2: Romilia Canto.
1: Nakasa ka, sir?
2: Yeah,
1: pray. Bago ka nito din, sir, sa ato ang Yes to Blood Clinic, kung sa'yo yung mga balatian? Kapag ang
2: kumulog.
1: Kailan po na ka-dugay, sir, na din mong ipamatay sa lamas?
2: Dugay-dugay na po. Ito po ito.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kamusta, sir? Sadya nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambar din sa Yes to Blood Clinic, sulot sa pilisikata, kung sa'yo paminaw?
2: Nanahanaw naman po rin yan. Nawa na po lang yung sakit sa pangulo. Nakapahit ko.
1: Wow, maso. So, magpasagot, okay na yung ulo lang, sir. Magandang sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay, may nalang mong karoon, sir, sa tanang na diin nagpaminaw sa atong programa o ilagi na sa gustusan mo sa way sa pagpanambang sa Yesu ay ang pinig.
2: Nasa akong tingnan ko, din siya sa mga na yung i-pratik ko nga po. Tingnan nyo na ito, wakamanuha sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa mga pangalan na ito?
2: Romy na ka.
1: Ayan. From?
2: New Florida.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-i-tag kusog sa dino upang malamas ka.

0: Malipay kayo ko. Gawas, lagi siya. Well, pag-ibig ko parang akong asit. Pero tuwing na huwag enjoy sa pag-inang sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

Balik kita mga katropa nito programa The Secret of Health. Sa gyapon ninyo magkauban, your health consultant, si CJ Nedruda. Pagkakinig si oras sa gyapon natutgan ninyo sa Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare. Labi na ko ikaw at dunay problema din sa panglawas, ha? Mga katropa, ako kamong giauhag, ha? Bisitaha ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kaya, welcome kamo, tanan. Bisan pa way balatian gani, prevention is always better than cure. O kini ato ang mga pamaagi, mas maayogid nga diin, samtang sayo pa ta, sayo pa, ato agay nahibaluan nga diin kita aduna na di ay pipila ka mga organo or kondisyon sa lawas nga din kinahanglan di ay hataga na o pagtagan. Di gani sa ato ang matag client nga din nagatos klinika, ilabi na sa dihang atong gitanaw ang ilahang iris. No, tungod kaya ang inyong health consultant o sa usap ka iridology, functional iridologist mga katropa nga din through the iris of the eye. Muna tingala sila atong tanawon ng ilahang mata. Maingon na yun nga, Dok, naba ko'y problema sa mata? Nagingon na ba sila, Dok, na ado ko'y katarata tirijum? No? Ang pagtanaw sa mata, mga katropa, pinagi sa inyong health consultant, di lamang sa pag-ila kung sa'y problema sa mata, naba mo'y katarata tirijum, glaucoma, or any kinds of eye problem. Pero ato aga yung pamaagi mo nang atong ginatanaw ang inyong mata tungod kay ang inyong iris, usa ka na ka-practice. No, nga diin gitunan mga katropa sa ato aga yung mga health experts. No, nga din sa dugay ng panahon, nga diin pinaagi dahil sa pagtanaw sa iris sa mata. Maduna po dahil mga possibilities nga diin makita usab nato ang mga underlying health condition din hagayod sa imuhang lawas. No, adunay mga signs and symptoms, no, mga fiber, and then mga open and closed lesion. No, makita nato din ha mga radii solaris, arcosinellis, mga term nga din makita nato din ha through the iris of the eye. Muna makita o matingala ang ato mga client. Hala Dok, no, tinuod yun lagi. Paano ni mo nahibaluan, ha? Makaingon sila, mananag na doon at tungod kay ato ragi tanaw sa ilahang mata. Tungod kay tinood yun na mga katropa, no? Ato ang tanaw na inyo ang mga mata. Makita nato din na kung unsa ang kondisyon sa imuang lawas. Especially these two kinds or two types of constitution sa usa ka tao. Strong or weak constitution. Ato na makita through the iris of your eye mga katropa, no? So kana nga mga tawag din ni services. Pwede usab din yun ng ma-avail if you visit the Yes to Health Wellness Center. Hato ta sa atuang health information. Maayong pagpaminaw and happy viewing Sir Raxo Mandela Peña. Maayong panyauto katropa Doc CJ Nidruda watching for your program Secret of Health. Ronnie De La Peña of Mawab Dabao de Oro. Praise the Lord for praise the Lord God for His wondrous blessing for us. Always take Yes to Health products mga katropa. Tinudyod na Sir Raxoman de la Peña, no? Anindot ni Sir Raxoman de la Peña, no? Tungod kay Firmini nagtanaw, no? Nagpaminaw sa atong matag programa din higayod sa XFM. So, shout out din ha sa imo, ha? Kauban sa imo mga kaubanan, Sir Raxoma de la Peña. Ato ta sa atong pagtuon mga katropa o katong ipadayon sa Gapon, no, ang pipilang ka mga naturopathic modalities na din ginagamit sa atuang Yes to Health Wellness Center o gamausa sa hinungdan nganong daghan ang nalipay tungod kay sila nakaangkon gayud og kaayuhan. No, dili lamang mga herbal medicine, mga food supplement ang ato agayong ginahatud, no, or ginatudlo sa atuang mga katropa nga din nagato sa atong Yes to Health Wellness Center. Kundi aduna po tayo mga naturopathic modalities. No, kung iskot ang naturopathic modalities, usa kini ka mga pamaagi sa mga pagpanambal. No, sama na lamang sa stem bath, no, sama na lamang sa bentusa, sama na lamang sa massage, no, ato arang naisgutan kung sa kini ka mga dako kay katabang, daghan kay mga benepisyo ang makuha gayud sa lawas, no, sa dihang kini gayud paghimuon mga katropa. Atong dungagan kining gitawag nato og biosupper therapy. Ok,
kining bayo sa upper therapy, mga katropa usaw sa gihapon kini, kapamaagis pagpanambal, nga din kung ato kining himuon, aduna usab day nga mga daghang binipisyo ang pwede gayod nato makuha. And good news, tungod kay bayo sa upper therapy, usa kini karon ka naturopathic modalities, nga available mismo sa Yes to Health Wellness Center, din higayod sa Tibog, Davao Region. Unsa man kini bayo sa upper therapy? Ang bayo sa upper therapy, mga katropa, usa kini ka device na nga diin nagahatag og high to low electromagnetic energy. Gani, gibansaga na siya sa mga health experts nga Terminator Machine. No, tungod kay kung kini atong gamiton, iya gayong pagapatyon ang parasites, virus, bacteria sa atua gayong lawas. Amo na siya gitawag nga Terminator Machine. Kung atong gunitan, kining duha karad, no, kini ato ang bias upper therapy, kini nga mga frequencies or electromagnetic energy kana musulod sa atua gayong lawas og pagatanggalon ang mga parasites og tanan nga mga makadaot nga mga microorganisms nga makapaluya sa atuang immune system. Amo nang gina-advise jud nato kining bias upper therapy, especially pag sulod pa lang sa clinic nya luya kayo lawas, galuspad ang nawong, ilabi na kung giubo, ato ang gina-advise pag bio supper. Okay, para patyon ka ng mga microorganisms, especially virus and bacteria nga posible mo hinungdan nga nung ikaw nagduya, mga katropa. Ragan ang mga benepisyo nga ato makuha, no, kung kita gayud mo gamit niining gitawag na tong bio supper. Sumala sa pagtuon, you will be resistant, no, to common colds. No, kung ikaw gayud pirmi mo gamit gayud niining gitawag na tong bio supper, mga katropa. Gani sa matag client nga di naka-experience niining bio supper, no, sumala pa sa ilahang testimonya, nigaan gidaw ang ilahang paminaw, ang sirkulasyon sa ilahang dugo, paminaw nila, no, murag ninindot ang ilahang pagginhawa. No, kaya bina sa mga katropa na ito nga diin adunay problema sa blood circulation, ang bio supper o sa juda sa ato ang gina-advise, mga katropa. O gani atong isa-isahon karon kung unsay mga benepisyo, unsa gayud ang mga health benefits nga ikahatag nining bio supper, sa dihang kita gayud mag-undergo ni ini, mga katropa. Number one, it can shrink cancer cells. Asang kanya na, even cancer cells, mga katropa, dako kay tabang kining gitawag na itong bio supper. Tungkol kay usa kini ka electromagnetic energy. So if you have a cancer, dako po kayo nagtabang para gayod mapugnan. No? Mao man yung pinaka-purpose or mao yung pinaka-dapat himuon, especially if you have already cancer, dapat ang paglaganap, ang pagdaghan sa cancer cells, kana dapat mapugnan. Mabayan na pag dunay mga cancer, ato dyan ginapabawalan sa mga pagkaon nga din makapasamot sa pagdaghan or pagtubo gayon sa cancer cells, no? Tanan nga mga sugary drinks, sugary foods, fatty and oily foods, and then mga lifestyle, ang pagpulaw, pagsigarilyo, no? Unsa pa bang mga wrong habits, ato na ginapalikayan, no? Para gayon dili mo grabe, dili mo daghan or mudako ang cancer cells. Mao nang paggamit usab og bio supper therapy, usa ka naturopathic modalities nga mutabang para gayud mapugnan, dili lang mapugnan ha, kundi iya jung ginapa-shrink, buot pasabot iya jung ginapagamay hangtod nga mapatay, no, kini gayong mga cancer cells sa atuang lawas, mga katropa. Ana kanindot, no, kining gitawag na itong bio supper. Ikaduha, get rid of viruses, bacteria, fungus, yeast, and worms. Even worms, no? Sa mga katropa na ito, nga din adunay mga binuhi din as lawas. Basig natingala mo din na, haladok, kusog bang kumukaon, pero nga nung di lagi kumutubo. I mean, di lagi kumutambok.
Oh, grabe pa kaunan pero maglisod og tambok ha, eh, makbasig mga katropa. Ado na mo'y kipantawag na to din ha nga mga tape worms, pin worms, or round worms. Kana nga mga worms mga katropa. Ay, naku po, pagmudaghan na sa atuang lawas. Pagitawag na siya og kawatan. Ang anong kawatan man, kay iyang ginakawat ang nutrisyon sa lawas. Amo nang tingala mo, hala dok, hilig buko mong kaugulay. Kusog ba ko mahigop og sabaw? Pero nga ano lagi, murag luya mang gihapon ko, mura mang kog malnuris. Kay basic ang mga sustansya tuara paingon sa imong mga binuhi, na? Mao nang mag-amping ta, o kinahanglan, hilabi na kung ikaw hilig mong kaon o karne. Ikan pa lang sa imuhang pagkahimugso sa diyang kabalon o kaya na ka mong kaon o karne. Anton nag-edad ka karon pila man imong edad. O niya, nagtuo ka o kabalo ka nga medyo dagandaghan na dyan ang nasulod nga karne sa imuhang lawas. O nga nung karne man, no? Tungod kayang karne magod, hilabi na kung hilig kag mga exotic foods. No, kanatong Pinoy ra ba, basta kay maluto na, hala, pira, no? Kana nga mga karne, mga katropa, hataas gina siya gitawag na itong bacteria. No, doon na pa'y mga worms ang uban, na di hindi mamatay, bisag unsaog, pabukal, especially kanang naasa gitawag na itong baboy. Mao nang musugot ang sadili, doon na'y joy binuhi ang ato ang lawas. Ugusa sa hinong daan. Anong adunay gitawag nato nga nutritional deficiencies ang lawas. Bisan pa may adunay mga bitamina nga din kinainom pero nga ano kaha nga pirmi maghihapon magluya. Nga ano kaha nga kulang maghihapog sustansya ang lawas. O susiha kay basig daghan na kag binuhi din ha. O kini ato ang biosupport therapy usas sa pamaagi nga diin iyang patyon kanang mga binuhi niha sa imuhang lawas. In a very natural way tungod kay maglingkod ra ka mug unit ka sa atong biosupport therapy and the electronic magnetic energy mo'y mo flow paingon sa imo ang lawas o ginahina iyang patyon o iyahang supsupon kadtong mga bad or dangerous microorganism sa ato agayong lawas mga katropa. At ay ang ikatulo nga diin nindot kayo nining gitawag na itong biosupport therapy tungod kay kini makapanindot sa sirkulasyon sa dugo og oxygen din ha gayud sa ato ang lawas. O, diba? Asa kaniya na? O, halimbawa, doon na kay high blood, doon na kay diabetes, you have heart problem. No? Ang paggamit gayud dining gitawag na ito nga biosupport therapy, grabe kanindot mo mapakusog sa sirkulasyon sa dugo. Halimbawa, kung doon na kay hypertension, ang hypertension na most common form of hypertension is a primary hypertension. It is acquired condition caused by wrong lifestyle and wrong diet. So kung ana ang pagkaproblema na din na mismo sa imong blood circulation, na din adunay pagbara, adunay paglapot sa dugo. And this biosupport therapy usa sa mupanindot para tanggalon ka itong mga nagbara, mupa-enhance, mupa-boost gayod sa circulation. And if nindot na gani ang circulation sa dugo, syempre mahibong nindot usab ang pag-supply og oxygen sa kinatibukang lawas. No, tungod kay ang dugo, mamo na yung kadala og oxygen, nutrients, no, sa kinatibukang lawas. If you have poor blood circulation, mo nang musugot kang sa dili, aduna dyan kay pagka problema usab sa oxygen production. Mo nang kadalasan sa so may mga adunay blood circulation problem, gamayng lakaw lang, no, gamalabi nagmudagan, atuwa hangak na yun. No, kay kulang manog oxygen supply sa lawas. Mo nang kinahanglan, hinluan, pakusgon gayud ang circulation sa dugo mga katropa. Gamit nini atuang biosupport therapy. Ikaupat, no, kining gitawag na itong fights cold, flu, and infections, infectious disease. Mao nang kung adunay mga ubo, no, mga sipon, usag ini sa atuang gina-recommend kini atuang gitawag nga biosupport therapy mga katropa. How about sa mga samad-samad? No, asa ka na, even mga samad-samad mga katropa, no, naunsa ba na klase nga pagkasamad? It is caused by infections or unsa ba? Or naigo ba sa mga talinis or nabinagkutsil yun, no? Ang biosupport usa sa mapa-enhance gayud sa natural healing sa ato ang lawas. Abot pa sabot, kung undergo ka og biosupport and if you have cuts,
scrapes or wounds din sa imuhang lawas, ginapapaspas ni ini ang natural nga kaayuhan. No, ang paghilom, sa Tagalog pa, paghilom ng iyong mga sugat. No, unsa pa, bisiani, pag-ayo raman, no? Pag-ayo sa imuhang mga samad. O, yan ang ginapapaspas kung ikaw gayod, pag-andrigo gayod, dog. Gitawag na ito, bio-supper therapy, mga katropa. If you have pain, unsa pa na din ha, mga sakit sa mga kasukasuan, sakit sa bukton, tuhod, braso, abaga, ang kugo mga katropa sa hawak, by supper, dakusap kayo nagtabang. Kaya sa rason pa lang, it will boost the blood circulation, dako kayo nagtabang, no? Tungod kay some of the reasons, nga nung adun na tayo mga panglaylay, paminhod, pagsakit sa mga kasukasuan, tungod kay usa ka na ka mga indication, basig adun na nai, pagkakulang og supply og dugo din ha nga parte sa atuang lawas. No, inanaka tawag din ni ka broad. No, kining gitawag natong blood circulation. Mabitaw sa atuang Yesu Hot Wellness Center, una jud natong gina-check ang blood circulation sa atuang client. And then una po natong ginahatagan o pagtagad ang blood circulation ato adyo na ginapakusog. No, kay bisag unsaon natong suplemento, unsaon natong pagpainom og mga makapaayo nga mga ilim nun, especially mga juicing therapy nato, bisag unsaon pa nato na pagpainom, pero kung dili gani nindot ang iyang circulation sa dugo, dili sa gihapon effective ang atoa gayong mga pagpanambal. No? Mo nang balik gihapon ta circulation sa dugo, kinahanglan gito, gitawag nato detoxification and cleansing program mga katropa. Ang bio-supper therapy, it will helps also pain reliefs, improve mental clarity, and even improve sleep. Sa mga di maglisod og tulog din ha, halasway ninyo kini ato ang bio-supper therapy. Nindot kayo mga katropa. No, tungod kay kini mo pa, balik na gyapon, no? Balik na gyapon ta circulation sa dugo. No, tungod kay lagi, munindot ang circulation sa dugo, munindot ang production sa melatonin, maunang pagpatong sa alas 8 gagabihon, atod alas 9, batiyo na tagkatulgon. Mag-iday natural nga pang pamaagis lawas. Pero kung gani, di nakakabatiyo ng katulgon, pagpatog alas 8, pagpatog alas 9, asusihay mong kagalingon, basing aduna na dyan kay blood circulation problem, okay? Wa naman tayo igong oras, dagang salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, ugma sa Gyapon, mga oraso, mga sa Gyapon stasyon, o kini ang inyong health consultant, si Jane Duda. Karoon ay magaingon, ugma ka pa hinumdom ang pingi ang imong lawas, o ang imong lawas, so mag-aamping ka nimo. May adlaw sanan, and God bless us all.

0: Las Megatropa 6 FM Davao Region a las 4:41. Na bye.
1: Ya sa kinakaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagtadugong dagway sa usa ka 25 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartilyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting.

aming buntag sa kanin dun lang mga katropa. Kumusta, kumusta kaling kabuntagon sa karoon sa atong pagpanagupan mga katropa dito ang programag inyong tulmanon. Ang exciting Pilipinas! Kumusta kaling kabuntagon mga katropa ni kaadlaw nga Lunes. Lunes na pud karon nga adlaw mga kaigsoonan mga katropa. Alaw ba din sa kanin dyan mga katropa. Kutob din gikan ni taknahang to dagato mga katropa sa alas. Isang alas. Gabriel alas. Uli. Alas size mga katropa. Pinawa! Purma na. Ito mga katropa, kuha na mo din ha. Kinigin doon na ito mga katropa, standby na mo din ha. Uban-uban na ito mga katropa sa ato ka pagpanaguban. Exciting Pilipinas, uwala si Bantaw pagkulubi. Mimo, exciting Pilipinas, pagpapalubi. Kumusta Tibok Provinsa mga katropa sa Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro. O siyempre ang Davao Oriental o Davao del Norte, may buntag kaninong hurot mga katropa. Good morning! Kanin na punta ninyo mga katropa, hindi nga itong pagpanaguban sa itong programag inyong tulumanon. Sa ugdaot mga katropa, ginugukan ng Japon sa katauhan. Ang Vice Presidente sa atong nasud sa Pilipinas. Ano, grabe, no? Manay giingon mga katropa, bisag unsao pagdaot mga kaigsoonan, naalang pabili ng Japon mga katropa. Pabili ng Japon katauhan pag maabot si Inday Sara mga kaigsoonan. Ah, grabe. Pagkadaghan sa mga tao mga katropa, mualirong, musugat, di mapugnan mga katropa sa mga tawag na ito mga katropa, kuan. Di mapugnan sa mga PSG. La dugo kita sila mga tropa kay gusto lang yun makita si Vice President Sara Duterte Carpio. Wala mga kapikto mga tropa ang grabe yung pagdaot karon nga maguba yun siya mga tropa. Wala mga kapikto. Basta makita sa buhat mga kaigsunan, dili na manginhanglan tao mga tropa nga kuan pa. Na dauton mga tropa, di na paminawas tao na. Kita mo tropa ang pagas katauhan mga kaigsoonan. Bitaw, kumusta man mo? Ah, ubanik ko ninyo mga tropa, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental. Thank you so much sa mga kaigsoonan at mga tropa ang nagtabang. Nalumo ang kasing-kasing mga kaigsoonan nga mitabang mga katropa ni ining tawag ta mga katropa. Pagbangon mga kaigsoonan niining mga nabiktima sa linog mga katropa dito sa Jinsan sa Sarangani Province mga katropa diin dito sa kami kagahapon. Salamat kay sinyo mga tabang kayo ba ubay ta mga katropa nadunula niining tabang mga kaigsoonan sa inyong ipangtabang mga tropa sa atong katropanihan para sa nalinugan. Daghan kayong salamat inyong mga katropa. Dako kayo nindot kay paminawon bago naghatag ng katropa. Pasalamat yung tanan, salamat. Pero katong uban nga gipahatagan kani adto asa to dapita sa Manay Bato Matang Davao da Oriental. Bakit ka kadugog pasalamat ka tropa kada hatag no. Oh, tas Manay Davao Oriental ba hatag wag yung padungog ba. Pero katong yung gahapon mga tropa murag ka ng salamat yung tanan. Tanan yung mga tropa gigalin niya mga gahapon. Adon na mga mga barangay kagawad ga-assist mga katropa. Kagawad Sintilias. Risa kuad, risa may kuad mga katropa sa may dan Ilangay ba ito sa itong barangay? Ilangay? Ilangay Glan, Mangani Province. Dito kagahapon mga katropa. So, malipayon mga katropa, kay bisan pa man, uga naas na sa katalagman, naasa na hitabo mga katropa. Pan, makita na ito nga, basta yung una na mga katropa, ang ginoo rin yun mga kaigsan. Bisa ganip niya na.

sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan. Yes, Lord. Thank you so much, Lord God. Inlaing adlaw na sab karon sa among kinabuhi. Salamat, Lord God. Angay lamang nga ikaw ang pagadaygon ug pasalamatan sa tanang panahon. Labi na sa among pagbangon sa pagmata nga kami nakaginhawa pa. Gikan sa pagkatulog pagpahulay sa kagabhion. Apan pag-abot sa kuan, ikaw gyapon Lord God ni pukaw kanamo. Ang imong balang espiritu gyapon ang nagagiya sa atag sa tagsa kanamo. Salamat sa Lord God sa imong gihatag ang mga grasya. Grasya sa paghigugma gadin maugi sukaranan. Ang tao walay gugma gubot paslukot. So, salamat sa Lord God sa grasya sa pagkaon. May nakahatag kapalig-on sa mong lawas. Aron sa ingon niana makapadayon kami sa pagpangalaga na kanimo og sa among mga gimbuhaton. Salamat sa Lord God sa kusog, sa pulong, sa hunahuna sa among mga gimbuhaton, Lord God, nga ikaw magahatag ka namo og giya. Salamat nining tanan, Lord God. Lord, nining adlaw na usab. Adlaw nga Lunes sa klase na usab karong adlaw. Inaot man ta, Lord God, ikaw magagiya sa among mga kabataan. Inaot unta, Lord God, ikaw magaprotekta sa among mga kabataan, mga ginikanan nga naghatod sa ilang mga anak, tagsa-tagsa ka mga tulunghan. Inaot unta, Lord, na ikaw, Lord God, magagiya nga to kanina. I-safety sila kanunay sa pagbiyahe-biyahe, Lord God. I-safety sila kamintanan sa among mga gimbuhaton. Lord, ako sa pagayon imong maalamon nga pulong nining adlawa. Inaot unta, Lord God, imo sab kaming hatagan mga pamulong nga diin makahatag inspirasyon ngadto sa uban. Mga pamulong nga dili kami makapasakit kundili makahatag hinuon kami og giya ngadto kanila, Lord God. Sa mga suking tigpaminaw sa XFM, inaot pata, Lord God, imong hikapon ang tagsa-tagsa ka mga balatian. Imong hikapon, Lord God, imong ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Taon ta, Lord God, out sa depression na sila. Mga taong na depressed tungo sa mga problema, hatagi sila, Lord God, o kahigayunan. Tanan among iha pangayagi pasalamatan. Pinagi si imong bugtong anak among Hesus Kristo, Diyos nga usa, hangtod sa kanturan. Amen o amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Alright, para ito mga tropa sa atong pagpanagoban, kapi naman! Mga pinata, gamit ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Okay, thank you so much mga tropa. Ganyabot ta sa 162 ka mga subscribers sa atong XFM Tagum City YouTube. Atong pagbiya na to, 150 kapin. Pagbiya na to itong gabirnes. So, nadugangan ta mga katropa. Dugangan ta og pipila mga kaigsoonan ka mga subscribers. Sinaot mo ta. Ugma na po mga katropa. Makita na to nga maabot na po ni bisag 172 lang. Nagpulo lang kadadlaw. Malipay na kaayutan ni anak mga kaigsoonan. No? Ang atong YouTube dere, XFM Tagum City. No? XFM Tagum City. Paki, kuala, paki-subscribe lang mga katropa. Niya, kuan da yun. Kining comments da yun mga kaigsoonan. Like, share da yun. Ngadto sa inyo mga minhals kinabuhi mga katropa. Sabi na nga mga YouTube nga naa karon sa mga television, TV mga katropa. Di na kinala mga katropa ngadto ka sa cellphone gamay kayo. Ngadto ka sa TV. Mura po ka mga katropa gatan og TV nga artista ang murag Serene Rekista. Patay na ra ba to? Di pa kumusunod ha. Ricardo. Bitaw, kumusta bitaw mo karoon mga katropa din sa atong pagpanaguban? Ako mga panginaw, tiningadlawa mga kaigsunan ng Lunes. Ato mga katropa panginoon, bendisyon panalangin sa atong labang makagagahom para mga igsuon ining atong mga minahals kinabuhi karoon. No, tagsa-tagsa na ito ka mga minahals kinabuhi. Happy na sa nag-birthday day karoon. Happy birthday sa nang birthday karong adlawa mga katropa. Hinaot panta mga katropa ng kamukaroon ng gitimbaya. Mabusog mo kami. Happy birthday!

botol. Botol, bes. Yang main dengan pinta, bagus apa? Main dengan pinta. Botol kalage. Wah, magiging nag-chat mga tropa ng imbitag birthday. Exciting! Happy birthday, bitaw niyong tanahan mga tropa. Bilitin, happy birthday kagahapon. O advance, happy birthday, sumabot pa mga adlaw, mga katropa. Happy birthday! Para rin mga tropa sa atong pagpanaguban. Oy, mga pasubo na mga tropa, mga katropa sa atong usa sa mga subscriber sa YouTube, sa Bullseye. Kaya, nitaliwar ganyan taon. Katubito si Kuan Ken. Emmanuel nga kuan kabalis kuan sa tong obiso kabalis taliwan in town no kagahapon dito to na katong driver kaari bitaw rekin katong driver sa OCD sa Office of Civil Defense katong nag tanaw rig products pod taliwan to kagahapon dito to na hospital mga tropa sa SPMC para kagwanta suri kay pre wag ko ka bisita ni mo din sa hospital, italiwal ang taon ka. Sige na ito, magunita itong kinabuhi. Di ko kalimot, nini akong kumpare, si Pari Emmanuel nga kabalis di sa Mahayag, Buhang, Bunawan District, Davao City. Di ko kalimot, nini panahon mga tropa, kani atong way back 2000, way back niya na mga kuan na mga katropa. Na radyo daan classmate mong gumiani din sa kuan sa TISDA diri sa kuan kaniadto way back 1994 sa Buhisan na classmate minini mga tropa sa among gikuha nga automotive diesel mechanic kuan miani kanang antod nga na ako sa radyo siya driver mga katropa na masahiro ni na si kaugalingong sakyanan sa una masahiro ni sa kuan sa paingon nga tus bankiruhan matag martes di op na ko sabay ko siya na mag kundo ko siya usay puli-puli drive pang kuan ba pang kuan pang sudan libre yung sudan mga tropa sobra pa masahe ba pakoy motor ato masahe paingon sa bangkal sa trabaho kani adto sa radyo yung bangkal libre ko. So, sorry kay prehwa na pan gagabi ipo ko nakita nga dunay giko sa atong group chat si Jake. Di ginato makuan ang kinabuhi stao. Og dunay giingon mga katropa ang kinabuhi stao. Ginato matag na og asa kutob. Ginato matag na og asa kutob mga katropa. Alright. Condolences pamilya mga tropa kang Madsina sa mga kabataan, mga anak ni Pari Manuel. Tinuod man nga dunay kalag pre, paminaw kakaron pre. Wala ning gidayon pre, wa nay sa wanay pagantos. Mo masinati. Ay sa kuan siya, kuan ni kanang driver sa OCD sa director niya sa una. Dito po ko sa bukid noon. Hapit ni siya dito. Nihapitan ko ni one time sa Valencia pag adto siyang kuha sila adto lang kagayan. Hapitan ko niya dito kadiyot. Tamat ka adto noon pre. Indolence pre. Huwag nga dayon. Alang niya kanimo. No more pain. Wala na yung problema. Ngayon masinate. Pan ikaw magagiya pon sa imong pamilya. Bisan pag wala ka na. Inagi sa gahom sa Ginoo. Para enter rin mga tropa sa atong pagpanag-uban, mga kaiksona sa atong programa ang inyong tumulan Exciting Pilipinas. Ayaw kalimot sa mga produkto mga katabang nato. Ang atong produkto mga katropa ga dako kayo ng ikatabang para lang mga katropa musulbad sa atong panglawas mga kaiksona mahiligon matang kape arita sa Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pila makabok ang kape mga tropa sa kuan naghanagundala pila kuno kape sa Yes to Health ang coffee sa Yes to Health tulo ni siya. No, na atay pinakauna din mga katropa ang katong Santon Plus Coffee Mix with Santon Plus Coffee Mix. Na atoy kuan soya beans. Unya ay kaduha mga katropa kining premium D3 anti-cancer nga kape mga kaigsunan gipatamis pinagi sa stevia. Unya og ang ikatulo kining Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. So nanan sa glutathione and collagen meaning mga katropa
ang gluta tayo, makadungog na gluta tayo ang kanyato, ang kanang mga artista, gay pirmi ko nung gagagluta mga tropa, ang collagen, sa una mga tropa, uban, injik na, uban, tablita, may lang tumaron, pero karon ana mga tropa, gisagol na sa atong herbal coffee. Ana mga tropa sa Sanson Gold Coffee mix with glutathione and collagen, collagen na siya. Mauna mga tropa nga dili panghambog. Kami mga tropa gagamit sa produkto bisa pag among agtang unanin na sinaw lang gyapon. Tungod kini sa collagen mga tropa og sa gluta. Puti-puti daw mi gamay. Kay nakagluta mga tropa pero mauna gini among dagway ha di na gini usbon. Hayag-hayag lang gamay mga tropa gumikan sa among coffee. Mauni siya mga kaigsuunan. Unya, naaputay kuan kaning gitawag nato mga tropa Sanson Gold kuan mga tropa herbal tea. Naata ni ana Sanson Gold herbal tea. So kana niya po mga tropa stevia gyapon ang pagkapatamis niya mo na nga ang kining adunay mga diabetes. Kini mga tropa ang nindot nga gamiton. Sanson Gold herbal tea. Mga edaran. Sanson Gold Herbal Tea, mag-herbal tea na. Anong Sanson Gold Herbal Tea, maigamita mga tropa. Siguruhan nga doon ay tatak na Yes to Health Incorporated since 2011. Nakabutan na since 2011, buto sa buto, 2011 pa ni siya mga tropa. Nga kung ano ni Hantog Karon, nagpadayon pag-iapon mga tropa nga namayagpag pag nga gigamit, nagunang ginapili sa katawhang Pilipino mga katropa nga produkto mga eksoon sa panglawas mga katropa. Mga mag-uma ay mo kalimot mga katropa, mga mag-uma para mga kaigsunan nga kanunay mga katropa nga madasigon ka sa pagpanguma o ni adunay ginansya o di ka shortage o siyempre kung di ka shortage mga katropa makapamalit ka sa panginahanglanon sa imong pamilya. Ikay ingnon nga mag-uma lang ko kaya mag-uma maunay backbone mga katropa sa atong nasud. Walay mag-uma, wala ay makaon mga kaigsunan kitang katawhang Pilipino o kitang tanan mga tropang kumukaon mga kaigsunan. So, ayaw kalimot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer may gamita pang express sa imong mga tanom kay mao ka na ang tama mga kaigsunan nga gamiton para mga tropa madasigon ka mga tropa sa imong pagpanguma. Dili ba diha kay Kuan? Kay Philip Atason, mato pa Philip Atason, good morning sir, palihog ko og great sa tanang taga Davao Oriental. Salamat po, sir. Greetings from Vice Governor. Balik naman siya. Aspirant Lumon. Di basta-basta, no? Si Atason, 2028. Salamat, sir. Di basta-basta. Oy, si Dato Jerry Sisbino. Good morning, Dato. Good morning naman, Dato. Murag na dayon yun mag-ihaw o itik na itong Bernes ba o Sabado na naka-anha si Kid? Sabado na. Sabado to. Ko na ako sa balay ito, naghumaglaba. Sa tanaw kong kid nga, nagpicture-picture man, kauban ka. Kauban mo. Arlina Golciano, Dotarot, Iskalera. Kigunsa mo na sa akong Mrs. Golciano. Si Mrs. ang iyang middle name sa iyang mama. Kwan man, Golciano. Golciano, no? Maayo gabuntaga sir, minaw ko diri sa barangay Sawagan. Veruela Agusan del Sur. Ay. Oh, tama no. Naa sa Veruela day. Mga Gulciano. Oh, morning sa tanan. Oh, katong nyari tong kuan kadang igsuon mga kuan. Mga igagaw sa umigsuon sa ako. Igsuon sa kuan basa ni Mama sa Likas. Ugangan ako. Kare na ito itong kuhan. Pagkamatay po ni Tio Boy. Tio Boy nga maisog. Kare na ito rin sa kuhan, sa gatungan. Galubong. Kare na ito rin kaya itong mga kuhan dito, mga parente lang mama. Mga igsuon itong mama sa Pikas nga side. So, naanha di ay kay nagsabotos lang ang mag-reunion. Mga Golciano mo ito. Golciano ba ito? O mga kuhan. Drispikas to. Nabuhay mo ako ang mga mamato. Mamato, makaliwat mo lang mga mamato. Maiso, Golciano. Ano yung mga kuana nila? Side ni mama sa kugangan ng babae. Yon mga katropa. Side po sa ugangan akong lalaki. Ang ila po mga parinti na rin mga katropa. Mga pilones man sila. Unya, ang ila mga parinti kining kuan, kining saning mga Espinosa. Oh, Espinosa ba? Oh,
Wanda yun sa isdawang ni. Ah, kalimot ni naman po ko. Sintano, nagdila, mga tropa, tanawa ko ibang. Mahilom dahil mahilom. Mahilom. Mga dili, hilumon. Mga mahilom, pero sabaan. Kita, mga mahilom, kaya po naman kaliwat nila niya. Alright, parahin tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban. Ing atong tulumanon, mga tropa, inyo ka programa, mga kaigsunan. Okay, kinsa padre ato sa Leon mga tropa before ta mga tropa mato sa ato mga balita. Asa pa ba ning ku Andre naka wala dai. Wala na Andre si Mati wala. Okay. Dari satu ang kaugan. Andre. Andre sila si Terso Vital. Ah, Terso Vitalak, bro. Musta mga brother? Miss you, brother. Terso Vitalak. Good morning na brother sa Valencia Bukidnon. Adeline Argonza, good morning sa Kapsilito. O kay nila Jan, Christian Paul. O ganila Sandra. O kang pre, ngari kay Kaloy. O ngari kay Casey, good morning. Lang Celia o Edwin Ricto. Abilitas pa birthday kang Gingging. No, kagahapon. No, birthday kagahapon to, Ging. Abilitas pa birthday sa Adlaw. Abilitas pa birthday mo, Ging. Ricto. Nila ni Kuanri, nila ni Bibi o Darisab na Arnold Camilin o Gabri o Kanong Boy ng Minchati Darikaro sa Gisok Makaw, Kapalong, Davao del Norte Darikang Kuan ala Brother Alfredo Hikali matupad yung may buntag diha nimo agawbong watching from Easy Salon Santo Tomas Public Market Davao del Norte salamat nauli na ba nauli ka? Oy, si Mamili nga Rilampagos Kapala. Good morning, Mamili. O ba niya sa imong kapikas kinabuhi o sa mga kabataan, mga kaapuhan? Hala, good morning, nga Rilampagos family. O mayong buntag rin kaninyong hurot. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban. Wala na ba yung magpatimbaya diha? Si Kid Libunaw, di lang ito itimbaya si Kid Libunaw. Kaya ayon bang ko mga tropa nga di man ito maminaw. Di lang kong timbaya ito. Kaya magyapong, timbaya tayo mga tropa, mudagan, magyapong nag-board member, magkasunan po hon. Mudagan ba? Mudagan mag-board member ni. 2028, di man ay mataga mga tropa, kainaan po na siya kontrata mga kaigsunan. Bitaw si Franco Tito, bitaw, ang kuan niya, iyang kontrata mga tropa ni Capra Franco Tito, kontrata niya, lima kadaganan niya mga tropa. Ya, pila pa man na kadaganan niya, so, taas pa kayo. Lima kadagan, 50 kadaganan daw ni Franco Tito yang kontrata 50 ka election mga tropa sa kuan, mudagan siya mga tropa. Di ba? Na taas pa kayo, daghan pa kayo ng panahon. Bigyan siya mukaan ka ng mudagan nga way bayaray ba? Nang tinudan na yung mga tropa servisyo ni makita nga di mo bayaran ang mabutante. Karong panahon na pambayaran mga tropa aron lang mudaog. Halos daghan na kayo mga kaigsunan na bayad-bayad karon aron lamang mudaog mga tropa pagdaog wagi pulos mga kaigsunan. No, di kakalaom ang tinuod nga servisyo mga katropa gumikan kay gibaligya atong buto mga kaigsunan katong nakalabay nga eleksyon. Inya napatay nao nga ipa napatay nao mga tropang ipangayog project dito nga gibayaran mo. Baga punyog nao. Malay kang saban mga tropa sa corruption sa Pilipinas mga katropa halos na nag-una. Unikan kay kita mismo mga butante mga tropa may nagtudlog pagpangurap ni mga tawhana mga igsoon diha pa lang pa sa pagpili kung dili muhatag dili butuhan. Maintag nakakuan mo nakamata na mo kay buntag na mga tropa ni eleksyon na po sa Nobyembre para sa barangay. Yes barangay mga tropa kumusta ni mga barangay kapitanes dina? Angayan na bang ilisan o padayon ng gyapon? Na kumusta ba inyong barangay kapitanes ng mga barangay kagawad niyo mga nisi mura mga uhong ba? Di kalit lang tubo karon mga katropa, di kalit lang gimaw karon mga katropa kay hapit ng eleksyon. Mura nag mga uhong mga katropa ni ato mga pipila ka mga barangay official na napili na ito na labay mga katropa nga nagtuo kag wala na ni sila. Naadi ay mga katropa. Kaya karon mura na mga katropa mga libgos, di kalit na mga katropa guho. Kay nangitag mga problema sa mga purok-purok, ginoon ninyo. Kani nga saligan tas tao, pagpili palang daan mga tropa, napili na mo din ha na mo, ako na mo, bahalag wala kay madala dito, basta mapakita ka dito, okay na makita sa katawan. At least naa kay makita ang problema na angayan ni mong
basihan magtutupa kung unsay imong buhaton aron sa kasulbaran niya na. Diba? Nga na ba? Bisag unsa ka gamay magtutupa ang matabang ni Modina sa komunidad. Nga imong presensya makitaan, dako na kayo na magtutupa para diha sa mga nagtabang diha kanimo igsoon. Alright, dito paglagan magtutupa dito sa mga balita mga kaigsoonan. Dari sa ato ka pagpanaguban. Sa atong unang bulyada sa mga balita sa Davao Region, mga katropa. Nasubo, mga kaigsoonan, ang komunidad sa Simbahang Katoliko. Human mapamatud-an nga namatay si Father o Reverend Father Francis Kadagdagon sa usama katropa kadisgrasya sa dalan sa Coastal Road, Barangay J.P. Laurel o J.P. Laurel, Panabo City, Davao del Norte ni atong Hunyo o Hunyo 18-2026 mga katropa. Gani, base kini sa investigasyon sa Panabo City Police Station, ang biktima mga katropa nagamaniho kini sa iyang Yamaha Aerox. Yamaha Aerox kin. Si Father waka break ken kay ni kuan yang kuan na nakasakay bitaw ni ining rough road kanang balas babalas diha sa semento kuyaw kay kana kanang kusog imong dagan niya ma out of control ka ni preno nimo mudaga na labay si Father unya taga dihar bay sa mua tibungko ni siya ay magmisar ba ni paingon ta si Father. So, nakasakay kini siyang Yamaha nga Aerox motorsiklo samtang nagapadulong ngadto mga tropa sa Davao City. Kauban niya mga tropa ang nagdagan sa maoga direksyon ang usa-usab ka Isuzu Prime Mover truck mga tropa nga gimaniho sab nining usa ka Rone Orilla, residente kini sa may barangay Cambanugoy, Asunción, Davao del Norte. Ibutiag sa kapulisan na ang truck mga tropa nagdagan sa inner lane samtang ang motorsiklo naa kini sa outer lane. Sa pag-abot mga tropa sa kurbada gabahin sa dalan, Mikalit o Gaprino mga katropa ang nagabaniho sa motorsiklo ng pare. Apan giingon nga nawad-an kini mga tropa kontrol tungod sa graba nga anaa mga katropa sa karsada. So tungod niini mga katropa natumba ang motorsiklo ug nahulog ang driver sa simentado gabahin sa dalan diin siya mga katropa naigusab sa likod nga ligid mga katropa sa truck hinungdan sa grabing mga samad sa lawas nga naangko ni Father mga katropa. Gani dali mga katropa nga gitabangan sa mga responder sa Panabo City Disaster Risk Reduction Management Office ang biktima o gidala kini ngadto sa Carmen District Hospital alang kini sa pagpatambal apan direk gideklara kini mga tropa sa attending physician nga dead on arrival pinaagi ni Dr. Maria Clea Cantuha mga katropa samtang ang driver usab sa truck ug ang truck mga tropa sa duha ka sakti ang duha ka sakyanang nalambigit sa aksidente ana na karon sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang kini sa padayong investigasyon sa nahitabo nga trahedya. Si Father Kambak, si Father Kadagdagon, bag-o pa kini mga katropa nga naordinahan isip pare niadtong Hunyo 8-2024. Bag-o pa lang siya mga katropa nagduha ka tuig. No, niadtong Hunyo 8 nining tuiga lang sa Domo sa Milan, Italy. Sulod lamang mga katropa sa duha ka tuig sa iyang pagkapare og pulo ka adlaw. Natapos ang ihang pag-alagad tungod baga tropa sa maong trahedya. Eternal rest grant unto kadto kang Father niya inaot man ta nga ingat lang taon niya kung kinsa man mga tropa ang magmintinar sa karsada tan-aon pirmi mga kaigsunan kay daghang matag trabanting mga mga lingaw din ha sigilag kuan diha sa DPWS. Unsa pa na mga tropa ang inyong trabaho mga kaigsunan subayo na mga karsada din ang hinluan kay maumanay trabaho ninyo unya ra mo mang hinlo mga tropa kadunay ng disgrasya sama ni ana mga tropa ang disgrasya Father o di gina tumahibawa ng kinabuhi mga tropa kay paingon pa ni siyag misa pero ang anak mga katropa ang hitabo naanin siya nasayin mga tropa sa kuan si Father Reverend mga tropa naanin nasayin sa Tibungko sa Cabanes unya mumisa ni siya diya mga tropa gyapon sa St. Francis mga kaigsuunan naanin siya Domingo o laing adlaw mga tropa nasa misa din ha mga katropa. Murag nakasimba ko din ha, murag nakasimba mi diha mga katropa, murag sa hapon siya naani siya.
kadala ni sa hapon sa English mga tropa nga pagmisa mga katropa. Father, ang kinabuhi dali rin kayo mga katropa. Kondolensya sa pamilya ni Father, kaya mga sayang parukya, saya sa Cabanes family, din kining Cabanes na apo din na mga tropa daghang mga nag-eskolar rin na mga tropa ng mga estudyante sa Cabanes mga Igsoon. Kondolensya sa pamilya ni mga tropa sa kuan sa anak sa mong kumari, anak sa mong kumpare, Paridodong og Kamars Inday nga Servera. Ang kamagwangan niyang anak mga tropa kay nagtrabaho ni ato na kalabay nga kuan. Kalabay si Mana. Murag dungan-dungan pagkamatay ni Father. Natulog ra kuno mga tropa gikas trabaho na sa kuan ni pahuway ting relax na sa ito. Wa na kamata gipukaw sa mga kaubas trabaho. Wa na gyud makamata mga tropa. Nakatulog na gyud sa dayon mga igsoonan taon. So, namatay ang taon. Condolence pamilyang Servera dari sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City, mga katropa. Alas 5.16 na bayan, rigapon sa atong pagpanaguban, samtang sa pikas bahin sa mga balita. Dari mga katropa sa mga Asuncion, Davao del Norte, nasikop sa kapulisan, ang usa ka high value individual atol kini sa implementasyon sa search warrant operation sa Sitio Mabuhay, Barangay Kanatan, Asuncion, Davao del Norte sa yung buntag mga katropa ni Anto ga Hunyo 22, 2026. Ang suspect mga katropa nga nailhan kini sa alias Mala, 47 anyos minyo, mag-umag na dakpan kini alas 6:50 sa buntag, pinag-isab kini sa operasyon, nga gipanguluhan kini sa Asuncion Municipal Police Station uban mga katropa sa suporta sa Provincial Mobile Force Company o sa SWAT team sa Davao del Norte Police Provincial Office. Atol mga katropa sa operasyon, na-recover gikan sa suspect ang gibanabanang 15 gramos sa gitudahan mga katropang syabo nga adunay kantidad nga 102 mil kapisos, usa ka caliber .38 revolver nga adunay tulo ka buok mga katropa nga live ammunition, buhing bala ug magdag kadaiya nga drug paraphernalia. Dugang pa na kumpiska usa mga katropa sa mga operatiba ang daghang illegal nga sigarilyo nga gilangkuban kini sa Green Hills og sa Bosco mga katropa brands nga adunay gibanabanang kantidad nga 25,000 kapesos. Sumala pa sa kapulisan kini ilang paglapas sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Ang operasyon mga katropa gihimo ubos kini sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Pinag-usab sa pre-operation coordination number ang tanang ebidensya, gimarkahan kini mga tropa, giimbentaryo sa lugar operasyon, tubangan mismo sa mga saksi na gitugutan sa balaod, gikinahanglan sa balaod o sa presensya sa mga sa suspect. Ipahibalo sa mga tropa ang mga suspect sa iyang tahuan ng katungod o gidala kini nga to sa Asuncion Health Center alang kini sa medical nga examination sa wala pa kini gidala sa Asuncion Municipal Police Station alang kini sa hustong investigasyon o pagsangat sa mga kaso nga kalabutan kini sa illegal nga droga, illegal nga armas o uban pa mga tropa ang paglapas sa balaod mga katropa. Kining gidakop karon kinadakpan mga tropa, tinuod din mga tropa nga naidruga, tinuod din mga tropa nga nagadula lang gyapon kay lisod kay maintriga lang, di ba? Lisod kayo kay daghan ang hitabo mga tropa nga gipang kay tungod sa kadanlog mga tropa nga kuhaon, tungod sa kadanlog mga tropa ni kuala wata kabalo mga tropa nagbag-o na, no day record pero nagbag-o na unya gumika mga tropa sa mga intriga nga mao ni ma pangkuan lang pang tawag ni mga tropa pang accomplishment lang. So kay pang accomplishment lang mga tropa, mura bag ganang napatay na ang ikatuba mga tropa nga nagisakripisyo na to ang pamilyado nga tao mga iso ng tungod lang sa ato ang accomplishment usahay. Wala ko mag kuana, wala ko mag mention mga tropa asa na pita, pero hinaot man tabag kini mga operasyon nga ani mga tropa nga pamilyado na ganing nga tao mga tropa unya nakita nag no na yung mga record nga mao na mga tropa pero wa gyud bag-o sab kana lang mga tropa balik-balik sa kulungan mao lang gyapon kana mga tropa mao ni dapat idiin na mga igsoonan hindi na gyud mausab pero nakita gyud kausaban mga tropa unya aduna na yung mga trabaho nga tarong ng trabaho nag-uma kag tarong din na pagkatapos mga tropa pang kuan lang na intriga mga igsoonan unya gi-impresyonan mao na mahitabo usay mga tropa bisag way makuha na alay pinakalit nga makuha mga katropa aron di pagagawas dugangan pagyud mga katropa aron di nakagawas. Ay nako, naot punta mga tropa nga dili daghan karong panahon na dili daghang ma miss kuan ba kanang
tawag na ito, bisag dili mga tropa, na priso lang sa way igong hinungdan. Tama na mga experience, inyong baliki mga tropa itong mga barkada niyong karaan na maghugya pong kanino mga tropa ng atos kadautan. Nag-usab na mo, usab na gyan mo. Ay na mga tropa, ibalik pa mga tropa na mga barkada nga igo lang mga tropa na igikuan, gipasunod kay intil na po na ito mga tropa. Nga, pang-accomplishment lang mga kaiksunan. Mani mo yung ka, uy, nga nung akur may ginakop, nga naman ko kauban ako ganiha. Nga nung kadagan man to. O, intelligent to nila, dili to mga tropa yung kauban gito ni mo. Ikato na igihimo nila mga tropang paon, aron mga tropa nga, kung anong pagkag, aron magamit kag balik, unya kunuhay mga tropa ni palit ka, ay nako, mali, mana, mga katropa. Unya, ikaw kunuhay gipalitan, ikaw na ito mga tropa na malit. Ay, nga na, daghan ang tabo nga na mga tropa, daghan ang reklamo, yung nga na, mag-exor ang kanyan to, apa, nusaon taman, kayo, mukuan ka, mo, atubangan sa mga witness, mga tropa, mo, taka kagyaw-yaw din ha, kay basahan mga daan sa doktrin mga katropa, na unsa man yung pang-istorya ag mga katropa karon, pwede gamiton sa korte, bato kanimo. Ah, di ba? Hilom ka na lang di ha. Maghilom ka na lang, mapriso ka mga katropa, wa kay abogado, kagaan kag abogado mga katropa, onya, maulang yapon, mingong abogado nga, ang kuna lang, aron nga, dali ka makagawas. Ang kuna lang mga katropa, bisag wa ka makuha, ang tubong nimo, dali ka makagawas mga kaigsuna. Ay, nako, plead lang ka guilty ritso. Sa Tagum City, mga katropa, mukabot sa gato sa 1.4 milyones ka pesos na kantidad kini sa gidudahan pong siyabo. Ang nasakmit kini sa kapulisan human madakpan mga katropa ang usa ka high value individual sa gipaygayon sa mga bypass operation sa Barangay Mankilam, Tagum City, kadlawon mga katropa sa Hunyo 22, 2026. Gani gibutyag sa Tagum City Police Station na ang suspisado ilo lamang sa alias John, 30 anyos, ulitaw, residente mga katropa sa Barangay Bisayan Village ning siyudad. Gani base kini sa report alas sa alauna 2 mga katropa sa kadlawon sa dihang malampuson matupang napalitan sa pusir buyer ang suspitsado og usa ka sa gituhaga siya bo gamit sa mga tropa ang buy-bust money naglangkob nga 1,000 nga tinuod nga kwarta nga doon na po 33 ka mga Xerox nga kwarta mga tropa nga tag 1,000 pesos human mga tropa sa mga transaksyon gilayon siya mga tropa ang ginakop sa mga operatiba gikan sa Tagum City Police Station sa RPDEO Arsog 11 o sa 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Dugang pa mga tropa sa bypass ay team na recover sa mga tropa nga tugikan sa suspitsado. Ang lain pa upat kapakiti sa gituang siyabo. Usa ka iPhone nga gigamit kanin sa ilang transaksyon. Usa ka ito mga tropa nga tatog Reebok sling bag o usa-usab kapula nga Toyota Vios mga tropa nga gituan kanin gigamit sa legal nga mga kalihukan. Sumala sa kapulisan ang kinatibukan mga tropang timbang sa nakumpiskang illegal nga droga. Muabot nga to sa 215 gramos nga doon na standard drug price nga 1,462,000 pesos. Ang suspisado ano na karon sa kustodiya sa Tagum City Police Station. Ugiandam ng patropa ang kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 ubos kin sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagapadayon mga tropa ang padawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga residente sa Tagum City nga mutabang sa pagpadayon sa kampanya batok sa illegal nga droga. Pinaagi sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan ngadto sa ilaga opisina sa hotline number mga tropa 09-19-748-5024 aron kanunayng luwas ang kabatanunan sa ginadili nga droga. 5.24 na bayad regapon sa atong pagpadaguban samtang sa laing bahin na dakpan usab sa kapulisan sa Tagum City Police Station lang yapon ang most wanted person at tulkini sa gilusad na Manhan Charlie Operation sa Barangay La Filipina ni Antoga Hunyo 19. Gila mga tropang nadakpan nga si alias Joji Corita City Anios Minyo o residente kini sa Barangay Mankilam, Tagum City. Ang operasyon gipahigayon kini alas 3:46 sa hapon pinagi sa tracker team sa Tagum City Police Station uban sa mga sakop usab mga tropa sa Tin Osikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 Davao del Norte mga tropa Police Provincial Office Tracker Team Provincial Intelligence Division and Management Unit o sa 1st Davao
del Norte Provincial Mobile Force Company. Base sa report, mga tropa, ginakop ang suspisado. Pinagi ni Suwaran Tobares, nag-issue sa Regional Trial Court sa Branch 36 sa Calamba, Misamis Oriental, ng Region 10. Alang kini sa kasong illegal possession of firearm and ammunition o paglapas usap sa Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs sa 2002. Kuman, mga tropa, sa pagdakop, idala dayon, mga tropa, sa suspisado sa Tagum City Police Station and kini gipailaw, mga tropa, sa husto ga kustodiya og illegal legal nga proseso, mga katropa. So dito man kini, mga tropa, sa nakasala mga igsunan sa Region 10. So dito ang kaso nini, mga tropa, sa Region 10, mga igsunan. Hinungdan nga ang PNP Region 10 nakikoordinar kini dinhi, mga tropa, sa Tagum City Police Station para sa mga operasyon, mga katropa. Mga tropa, sa Talaingo, Davao del Norte, lain asab gada kong proyekto karon sa infrastruktura. Ang opisyal na mga tropa ang gisugdan sa lungsod sa Talaingo da human, mga katropa, ang gipahigayon ang groundbreaking sa concreting of road project na magkonektar kini sa Barangay Santo Niño ngadto na sa Central Baogan. Ang baong nga proyekto paningkamutan kini pinaagi, mga tropa, sa inisiyatibo ni First District Representative Congressman Di Carlo Oyo Oy na nag-ingon, mga katropa, nga ang maong dalan makatabang kini sa pagpaayo sa transportasyon o paghatag, mga katropa, mas luwas o komportable nga pagbiyahe alang kini sa mga residente, ilabi na, mga katropa, sa mga komunidad sa lumad o mga tribo, mga katropa, sa nisgutang lugar. Matod pa sa kongresista, ang proyekto may usa katubag sa dugay ng mga tropang pangandoy sa mga lumulupyo nga makabaton o mas maayong klase, mga katropang access sa mga batakaga serbisyo o kalihukan sa panginabuhian, mga katropa. Oras, mga katropa, alas 5:27 na ba?

Radyo ito mga tropa, sa pagbalik na ito, mga kaigisuna na, ato mga tropa, ipabuhagay na ang mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports, mga katropa, para din ha kaninyo mga katropa. Standby sabay, ito sa paminang pipila ka mga pahinudom gikan sa Master Control.

0: Oy, paring lodi. Grabias damgon ako paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Paring lodi, nagtingam ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug juga, yung hubuga. Tapit yung hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero, ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema?
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Ito yung exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya, sa akin, Romawan, 53. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayok ko na akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Annabelle, nagabatang Ginyo Village, Katila Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili na limag, dindak kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugun ta. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lami kay siya inon, lay sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugun. Sukad na nakinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha matindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: na maghatod ka na to. O relaxing experience. Plus, andun na po yung daghang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Settled Gold Herbal Tea makatamang usab sa pagpugong aron dili taptan o mga virus sa palibot. Taas o antioxidant makapaupos sa cholesterol na apay anti-inflammatory properties ug mupromote sa healthy cells ug naapay to relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Settled Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire's Skin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ay, yung bawon ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Kaya nung naka?
2: Saton, pwede na siya. Hala, hibot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan mo, okay? Yan mo. Kanya, regala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B!
3: Time. Ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Punta kenda niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
7: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya na kanya, salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Ako mong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold? Gabog turog, gabog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
13: O sige lo. Ibuta ka sina ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaapta ba ni? Naani ba to?
12: Bato gold tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabug-at sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy! Ako na tira balay mong manager nga. Kalang inig big time ganin mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, puli na sa inyo ha.
17: Exciting!
18: Alright, balik tayo mga tropa sa ito. Pagkwag ba ng exciting Pilipinas? Kadiyot lang kay napaydaghan mga pagpanimbaya dari mga tropa. Karon, nadugang mga tropa. Ubay-ubay naman din eh. Okay, ako sa ipataas pataas. Okay. Dari ka Ma'am Josephine Palconiti. Mayang buntag ni Ma'am Josephine Rich Kapalong. Uta resab gang bro Milan Ulog. Maayo ga buntag katropa gabong. Dari karon sa bay Asuncion. Good morning. Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, Ma'am. Happy Monday. O gamato pa niya bay sa... vote wisely nagyod sir. Dapat lang vote wisely nagyod. Sabi na sa pipila ka mga barangay mga katropa kay nakita na to karubaw na huna mga tropa. Basta gani nga dunay hungihong mga tropa doon eleksyon, mura nag mga uhong mabuto lang kalit. No, kato, pero katong panahon, mga tropa, pila kakuan. Bisag asa mangita, mga tropa, mga residente nga doon ay mga problema, mga tropa, ipadangat. Di makita ang mga giksunan. Puro wifer. Okay na mo, okay amo, barangay official dire. Sir Bong, well remain. Wow, si Ma'am Lia manalasay. Remain daw ilang mga barangay official sa ato pa. Naglihok. Naglihok. Ma'am Jing Figueredo, good morning, Ma'am Jing. Kumusta man ka, Ma'am Jing Figueredo, karon? O ba si Bok members, pamilya, Ma'am Jing? Kumusta man din na karon sa imong nahimutangan sa Davao City? Kapareho may ani, kababayan may Davao City, mga katropa, Ma'am Jing Figueredo. Diba, good morning, Ma'am Jing. O garisab kang Ardi Undo. Kain Ma'am Nita Valderosa, good morning. Kang PPG Cortez Jr. Good morning din ha, o gato sab kay Nestor nga Garcia. Good morning. Kaga Jason Carbon Chato. Good morning. O kang Ma'am Wilma Joaquin. Good morning din ha. Sa Padre Dapita, ako pang palili o ni Ubanri ha. Kaya mabuylo tayo karon sa ato mga balita, mga tropa. Di na tayo maka kita ning uban mga kaisan nito mabasa. Ato sa magbasaho ni mga tropa rin sa Pikas. Okay. Si Kuan na... Si Chris Lynn nga Hilsano, Lapis Hilsano. May muntan ba, Lynn? May muntan niya, Ilin. Ang Rolando Dobria Apura. Good morning, bro. Ganda sab kay... Si Kuan, no? Sila si... Kuan na sila si Injon Lapis o si Alan o si Tata Lapis. May muntan niya tanan kang Nangnali Delgado Lapis. May muntan siya Nangnali. Unos tayo ka Nangnali. Alright, dito maglangan mga tropa. May labot si Inday. Di naman to Lapis, umalgi naman to. Dito, may buntag naman Inday. Inday Charito Lapis, umalgi. O kang Joel, umalgi. Good morning. O kang Igso nga Nuli din ha. O kang Gina, good morning. Alright, dito maglangan mga tropa. Kaya doon ay mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Ato sa tagad, pagtagad, kini mga katropa. Ato ka na to, mga kaigsunan, ganto sa... Sanson Plus Gold, malikayan mga kaigsoon ng diabetes pinagi sa pagtumar. O Sanson Plus Gold, kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, support your health mga katropa. O ganihiyosap kang Maring Marian. O kaya Boss Balong, good morning. Dari sa Marian Bulaluan mga katropa sa Bankila mga kaigsoonan. O din mga katropa sa Sunrise Garments mga katropa and cooperative. Good morning, Rika ninyong hurot mga katropa. O sa Dames Rent-A-Car, good morning. Dames Rent-A-Car, good morning, Rika ninyong hurot. Alright mga katropa, doon ay mga balita mga katropa. Atong unahon kining gikas bukid noon kay lalaki kuno mga katropa na maligya kining armas. Nabaligyaan pulis mga katropa, dakpan. Katropas balita, katropa Hanilo Tabios.
19: XFL Mindanao Reports.
20: Daling kipusasan ang usa ka lalaki diang pulis ang nahimong katransaksyon niini sa pagpamaligya og armas sa may Purok 2 barangay South Poblacion Marama Bukidnon pasado alas 11:03 sa buntag Hunyo 19, 2026 ang dinakpan na ilang si alias JR 30 anyos sa maong operasyon nakumbiska sa mga operatiba ang usa ka .45 nga armas usa ka magazine 5 ka bala 13,000 pesos nga kwarta usa ka cellphone og usa ka sling bag samtang ang naisgotang operasyon alayon kini sa gipahugtan nga lakang sa mga loose firearms nga gipanghimusgan ni Bukidnon Provincial Director Police Colonel Oliver Soto Navalas. Sa karon ang dinakpan paslak na sa Maramag Detention Facility o kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung pagupot sa illegal nga armas ang ipasaka sa maong dinakpan. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa, tomorrow Vision X Plus Softgel Capsule nga dunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E nga matabang nga mapatinaw sa atong pananaw. Ingon man malikayan ang mga sakit sa mata alang sa nagaywasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Anilo Tabios, XFM News.
18: Isabas katropa Anilo Tabios sa detalye sa mga report mga katropa. Ay, good morning rekang Rowena Al Gabre Recaport. Aplilos mbana wingoy. Disbingkahan rin sa Sulop, Davao del Sur, mga katropa. Kami na mainit kagahapon, mga katropa, ni hapit mi nito, nagkapi-kapi mi. Buntag sa'yo, paingon mi mga katropa gato sa Jinsan. Kami na, kuhan niya, si Juanita, nawag po si Juanita, iya magulang. Kamagulangan lang, tura man si Juanita, tumoy. Dito na pita, nakaparking, dahil si Darwin. Ila Juanita, dream mi ila Rowena. May buntag niya, Wen. Pansin mong kapikas, kinabuhin si mga kabataan. Mong anak ba kay Muraga alanganin babae pod. Sa magwangan ni mga bugoy-bugoy sa no? pagkabugoy-bugoy gumataapot sa mga pag-umangkon mga katropa. Alright, dito maglangan mga tropa, ato na to mag-report sa gikan mga tropa sa Jinsan mga tropa, kaya dunay duha ka lalaki. Duha ka lalaki, adunay lalaki mga kaigsunan nga misuway kini og ambak sa cellular tower sa Jinsan, luwas na mga tropa nga nariskyo. Katropa sa balita, katropang Ivan Pulunan.
0: Malapusong naluwas sa mga otoridad ang usa ka indibidwal human kini nga nisuway og ambak pinaagi sa pagkatkat sa ibabaw nga bahin sa usa ka cellular tower sa Purok 6 extension Lanton, Barangay Apopong, General Sandu City kaghapong alas 12:19 sa sayong kabuntagon human makadawat og impormasyon paspas nga niresponde ang Puwersa sa Special Rescue Force o kon SRF Region 12 uban ang Pulomolok Fire Station sa nasampit nga lugar. Pinaagi sa kapindua ka oras nga mabinantayong negosasyon og high angle rescue operation. Malampusong na pamanaog ang biktima nga walay bisan unsang samad. Giindorso na dayon ang maong individual ngadto sa General Sandu City Fire Station Emergency Medical Services alang sa dinalian nga medical assessment og psychological attention. Sa pagkakaron, anana sa luwas nga kahimtang ang maong lalaki og isiguro nga makauli sa ilaha og aron matagaan og igong pagtagad sa iyang pamilya. Mga katropa, batuki ang stress nga saga dinungdan sa mga balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
18: Yon, dapat yung mga tropa. Hindi kita palayo sa Ginoo mga tropa. Labi ng dati mga problema gyapon. Bisag wa tay problema, ay yung biyaing Ginoo. Kay mauna mga tropa, stress reliever. Ang kuan mga tropa ang Ginoo mga kaigsunan. Makapawa na sa stress basta ikaw na ang magpaduol kanunay sa Ginoo. Gumikan kay mauna tigiya mga tropa sa maayo ni mong buhaton mga katropa. Anay mo pagsaka mga tropa, gumikan kay stress ka. Di ka na may tubag mga tropa kundi naghunghong ni mo din ha mga kaigsunan nga tapuson ang tanan. Kanang sungayan mga tropa ang kalaban sa atong Ginoo. Oy dere sa kwadha sa may Jinsan kagahapon mga tropa no dali ra kay ulan baha lag pinakalit mga katropa dinhi sa San Isidro. Sa Barangay San Isidro Jinsan kaning duol sa diha sa istasyon mga tropa nimutangan sa XFM istasyon mga tropa. Dere sa Jinsan mga kaigsuunan. Grabe dali kay makabaha. Nya natoy mga parente na ko dinhi kagahapon mga tropa nga chat. Wa na ko maka chat ninyo kay amo ang biyahe mangod dinalian gyud na. Balik pud mi dai pag human mo distribute mga tropa sa among mga tabang dito. Naniudton mi mga tropa mga diha dapit kagahapon mga tropa sa kuan San Isidro. Unya balik mi sa istasyon dito kay ni tan-aw mi sa istasyon kadiot. Sa XFM dito mi nabtag kusog ang ulan. Paggawas na mo mga tropa baha na. Ayun nako. Ana ginan lugar. Alright, dito maglagan mga tropa gikan mga tropa dito kang Ivan at tuon na pud ato mga tropa si kisabay. Ato na to mga tropa ang kuan na pita diri sa Region 13. Adunay 68,000 mga tropa kandidat sa Siabo na sakmit kini sa bypass operation standard o sa Bislig duha mga tropa na dakpan. Si Ali Vicente may nagbitbit sa detalye.
21: Maalam po song na kumpiska sa kapulisan ang mukabat sa 68,000 pesos nga kantidad sa gidulahang Siabo human sa duha ka bypass operation sa Surigao del Sur Police Provincial Office sa mga siyudad sa Tandag ug Bislig City ning milabayng gabii. Unang natigayon ang operasyon alas 8:45 sa gabii sa Tandag City Component Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Johnny D. Marhum. Giilang dinakpan nga si alias Dungkoy, 40 anyos, usa ka welder og residente sa maong syurad. Sakmit gikan kaniya ang 7 kasasye sa gidulahang Siabo nga motimbang og 5 gramos og nagkantidad og 34,000 pesos. Lakip ang bypass money og plastic cellophane. Pag-abot sa alas 6:30 sa gabi, nilusad usab sa Bislig City Police Station og Provincial Intelligence Unit ang ikaduhang operasyon. Kinibisang pod sa pagkasikop ni alias Dudong, 36 anyos, usa ka mag-uuma. Nakuha gikan kaniya ang duha kasasye sa gidulahang Siabo nga motimbang og 5 gramos gramos og nagkantidad yapon og 34 mil pesos. Lakip ang Baybas money og usa ka drug concealment item. Ang duha ka operasyon gihimo sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA. Gisaksiyan sab kini sa mga opisyal sa barangay, representante sa Department of Justice kun DOJ og mga sakop sa media. Sa pagkakaron, ang mga suspitsado anaana sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthone Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
18: Thank you so much, katropang Ali Vicente, sa detalye sa mga report, mga katropa. Alright, dito maglanga mga higsunan. Katugabahin usap sa unang gabulyada sa mga balita, mga katropa. Unang round, hato ka na ito, mga katropa, ganto sa Premium D3. Virus ginungdan, mga katropa, sa sakit ba nga imong gikahadlukan? Inumin ka na o Premium D3, aga bago mga higsunan nga Vitamin D3, nga adunay VCO o Moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog, mas gipepektibo tungod kini sa VCO o Moringa oil. Mapalit kini mga tropa sa dagkaniya mga butika ng parmasya nationwide mga katropa. Para sa ito makaigsuna ang mga magoma, ay kalimot mga katropa. Sa ito makaigsuna ang mga magoma, ang atong paggamit pang ispres sa itong mga tanong, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, wala kining gamiton mga kaigsunan sa pagpangispre o sa mga klase mga tanong. Mabasakan man na rin mamaisan. Hala, gamitin ka na mga katropa o Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Aron makakamakaginansya, di nakasyorted o ikaw mga katropa, muasinso sa pagpanguma. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na sa ganyan mga agri-store sa inyohang lugar. Alright, kanhing polis mga tropa, sikop kini sa Baybas operasyon sa PDEA Bukidnon. Katropa sa balita, katropa Michael Ricamo. XFM Mindanao
21: Reports. Sikop ang usa ka kanhing polis umana palitan o ginadili nga druga sa gilusan nga drug Baybas operasyon sa mga sakop sa PDEA Bukidnon alas 10:40 sa buntag adlaw Biyernes, Hunyo 19, tuig kasamtangan sa 44 Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon. Ang dinakpa na ilang si alias Inting, 56 anyos, minyo, stool owner o residente sa Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon. Atol sa operasyon na palitan ang suspect o gidudahang siyabo sa kantidad ng 500 pesos o sa pagkumpiska sa iyang butanganan o reading glasses. Nakuha usab o dugang na pulo kapakiti sa nagkadayang gidakon sa gituhang siyabo. Nga gibanabara nga mutimbang o 5 gramos nga adunay estimated drug price nga 34,800 pesos. Lakip nga nakuha ang drug paraphernalia o personal nga kagamitan. Sa pagkakaroon ng dinakpan, gidalas sa PDEA Regional Office o magatubang sa kasong Republic Act 9165 kung pagpayuhot sa illegal nga druga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
18: Thank you so much, katropang Michael Ricarabo, mga Michael Ricabo, mga kaigsunan. Dito maglaga, mga tropa, lain pang report, Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM Jinsan o XFM Tagom sa Glan Sarang.

0: naglinog.
1: Dako kayo mong pasalamat. Inubanan sa mo ang halanglong Kapitan Dre, si Jerry Imbador. Kay tungod ang inyuhang dala. Dapod-apod yun Dre nga puting daghana. Tapos ang inyuhang gisudlan karon Dre sir. First time pa nga nain isulod Dre.
0: Walay puas usab ang kalipay nila Station Manager Roel Dumantay og Ardel Cortez nga gipangunahan ang grupo sa pag-apod-apod og hidabang.
2: Actually, nahimaw rapod ming tulay ani no. Daghan pong nag-contribute yun. Nawagad ni sa inaagi sa radyo. So, ubay-ubay po na nag-attack.
3: Isip pagtubag sa panginahanglan noon ni Amidere, utabang, hinautunta nga, huli ni makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
0: Gipasalamatan usab sa grupo ang tanang private entities ug sponsors. Amaong inisyatibo, nagpamatuod nga kinasing-kasing ngayon ang serbisyo sa XFM Network Philippines sa pagpanguna nila CEO ug President Dr. Remilito Uy, Vice President Olivine Uy ug General Manager Edwin Garin, alang sa tanang mga katropa. Busa, Bangon, Mindanao. Mga katropa na tagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
4: Isa mas ka tropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report samtang katapusang report mga tropa kanhi preso balik karsel magkaigsunan human nga nasakmit o nasakmitan kini og 34,000 kapisos nga siyabo sa Butuan City. Katropas balita katropa ka John J. Lebrias.
5: XFM Mindanao Reports.
6: Balik karsel ang usa ka kanhi pineriso human kini mapalitan og nakuhaan og illegal nga droga sa gihimong bypass operasyon sa Purok 2 Barangay Port Puyuhon, Butuan City ning baguhay lamang giila sa kapulisan ang suspek nga si alias Rodil Cabalan na 45 anyos ulitaw walay trabaho og residente sa Purok 4 sa maong barangay. Matud pa sa mga otoridad si Cabalan na lista isip usa ka street level individual drug personality sa maog syudad. Gilusad ang mga operasyon sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit. Ubos sa pagdumala ni Police Captain John M. Aurelian, ang Station Commander sa Butuan City Police Station to. Malampusong nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibarabanang 5 kagramo sa gituuhang shabu nga adunay kantidad ga 34,000 dungan sa 500 nga bypass money. Human nakabot ang kagawasan gikan sa ihang unang pagkabilanggo sulod sa pipila katuig. Mibalik na usab si alias Rodil sa lock-up cell sa Butuan City Police Station to. Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bato kaniya. Gipahayag sa BCPS2 nga ang maong operasyon nagpakita sa ilang walay puas nga pagpaningkamot aron batukan ang illegal na droga og masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Giawhag usab nila ang publiko nga magpadayon nga magpahibalo sa mga otoridad sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang lugar. Mga katropa, aron magpadayon kada adlaw ang kondisyon sa tumpang lawas, i-maintain usab sa matag adlaw ang pag-inom sa premium D3. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
5: Exciting Pilipinas.
4: Alright, thank you so much, katropa ka John J. Lebrias. Detalye sa bagong report, mga katropa, may buntag din kang Jervy Marceliones. Jervy Marceliones, nag-aasa ka Jervy. Dili ba ni anak ni nang kwa? Sa kwa ni Pari Manuel ba? Pari Manuel. Pari Manuel ng Kabalyas, ang nakuan taliwan ng taon, mga katropa. No, taliwan taon sa Pari Manuel, mga katropa, Kabalyas. Ay, so, Osbon ko ha, condolence pamilya ni Pari Manuel. Kuan Pari Manuel Cabalyes mga katropa diri sa kuan sa Barangay Mahayag Unawan District Davao City mga katropa sa pagtaliwan usab sa tungod sa balatian mga katropa. All right mga katropa. Unsa man ni hindi man makuan na diara. Ano man ni? I say. Tingala man ko oy. Maraming yung tingala man ko ni Motoy oy. Ay, nako. Okay. Maraming oras mga tropa. Prensa na rin tabel sa itong pagkaraguban, mga tropa, nagkasugbat-gusbat, nagkagidlay-gidlay, mga kaigsunan. Musunod ang express balita, mga tropa, din sa 99.1 Mati City, inyo makauban, mga tropa, si katropa ang Kains, o din sa mga tropa sa...

XFM 107.1 Inyong makauban, magkatropa si Katropang Lars Anion. Itimon kami sa mga station manager Katropang Arnel Cortez at tangyang bulsay programa Katropa niya kay Bibo na po ni mga kaigsunan. Siyempre sa ito, General Manager Sir Edwin Garing, sa mga CEO President Dr. Milito Hoy, sa mga Vice President si Ma'am Oliva Inoy. Ako si Katropang Buong Umaki Algabre. Salamat, may buta ka natuntaran. Dalaygon ang labaw, magkakam. Bye-bye!

0: Express. Balita! Express. Balita sa bundang. Express. Balita sa bundang.
1: Exciting time, alas 6.

sa mga headlines at sa mga balita karong adlawa. Headlines. Sa Makati City, gikatahapang drogisa nga si alias Cole si Cook. Headlines. Sa Manay Davao Rental, top 4 provincial level most wanted person sa kasong pagpanglugo sa og minor na edad na tuldukan sa mga otoridad. Headlines. Top 1 city level, tigpayhot og droga, misukol samtang giserbihan og search warrant, patay. Headlines sa mga balitang regional. Headlines. Lalaki nga misuway og ambak sa cellular tower sa Jansan, luwas nga na-rescue. Headlines. 1 million pinansyal nga tabang og mga computer gitunol ni Governor Lala Mendoza ngadto sa pamilya ni Rene Baterbonya. Headlines. Sa headlines sa balitang national. Headlines. Senate President Gatchalian mapasalamaton nga single siya. Headlines. Sa balitang international. Bagong Air Force One sa US, gipakita na sa publiko. Headlines. Sa balitang sports, Colyazo walay gipakitang kaluoy. Valdez na patumba sa ikaduhang round sa kusog nga kinumo. Headlines. Sa balitang showbiz, Headlines. Sunshine Cruz andam nang mubalik sa showbiz. Headlines. Makatrapa makutoy pa unang headlines sa mga balita karong adlaw nga gihatod ganato sa Santon Plaza Herbal Oil. Express.

0: Mati City. Ano yan ang mga balita sulod o gawas sa nasod? Katropa, adlaw kita karoon nga Lunes. Hunyo 22, 2025. So welcome sa itong tulumanon ng Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pangalan sa tunoray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kini si Katropa ang Ken Acevedo. Mga tropa, live na kita karong makita sa itong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City. Ingon man, pag-subscribe sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official. And syempre, dungan na sab kita karong madunggan sa itong higanting sibihanan sa radio sa 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental. Standby! Kaya mo sunod na mga detalye sa itong mga balita karong adlaw.

0: ang Express Balita sa Buntag inyo makita sa itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Ingon man sa itong YouTube channel, paki-subscribe sa XFM Mati Official. Huwag madugan usap kita sa itong higanting sibihanan sa radio sa 99.1 XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa laing handay sa itong mga balita, sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ang balita sa nasyonal, ihatod ka nato sa Santon Plus Coffee Max. Hindi makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit, hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok na ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mupakalma sa itong nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Max, wala kini-caffeine. Katropa, pag Santon Plus Coffee Max na nga pinaka-nanambal pa dyan ka, mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: May panayag si Senate President Sherwin Gatchalian nga mapasalmaton siya nga wala siya'y girlfriend karon. Kay mas daghan siya og oras nga makatuman sa iyang katungdanan sa Senado. Matod niya, ang pagka-single nakatabang nga makafocus sa iyang responsibilidad rebina sa pagdumala sa mga importanteng buluhaton sa Senado. Laki pang umabot ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang katapusang naibala niyang relasyon mao ang actress o former beauty queen nga si Bianca Manalo. Diin pito katuig sila nga nagkauban before natapos ang ilang relasyon ngatong 2025.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahay ni bisita si Vice President Sara Duterte sa mga residente nga naapektuhan sa kusog halinog nga may magnitude 7.8 sa Sarangani, Davao Occidental. Sumala sa Office of the Vice President, personal nga miadto si Vice President Sara Duterte sa mga apektadong lugar aron ipadayag ang iyang pakigduyog sa mga pamilya, sa mga namatay o nasabdan. O aron makita usab ang kahimtang sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa pag-uyog sa yuta.

alas 6.25 itong oras, mga tropa, sa itong balitang international. Ang balita sa international, ihatod ka nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa matanga. Doon ay piktibong potent antioxidant. Sama sa lutein, isiasantin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron maligayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, guban pang balatian sa mata, katropa. Pag Vision X Plus.

0: Force 1 sa Estados Unidos. Ang Boeing 748-8 jet na gihatag sa gobyerno sa Qatar ni atong miaging tuig ni bonified sa US military aron mahimong espesyal ng aeroplano sa Pangulo sa Amerika. Gibada-bada ang mukabat sa $400 million ang gasto sa pagbag-o niini. Lakip na ang dugang seguridad, komunikasyon sa misyon, suporta sa logistika o mga abanting teknolohiya. Matod ni Trump, ang aeroplano sama sa usa ka naglupad nga White House nga dunay level sa luxury nga wala pa kaniadto makita. Mupailaom pa kini sa unang commissioning flight ubon sa US Air Force One. Una pa kini gamiton sa Pangulo. Gingon sab nga natangtang na ang tanang posibleng hulga gikan sa gikan ang tag-iya sa maong aeroplano.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 itong oras, mga katropa, sa atong balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Sa atong balitang sports, nga hatod ka na ito sa Turbo for Medinan, Sir Katropa. Nakulangan ka ba sa performance diri na ta? Sigurado dili makulungan o dili maalang-alang si misis. Bahalak bang halang, basta di lang yun maalang-alang si misis. Katropa, pag Turbo Dietary Food Supplement na, mapalit sa mga suking butika nationwide, pangalan pa lang Turbo na.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagpakitang gila si Oscar Collazo sa iyang kusganong performance. Humaniang pukanon ni Nieder Valdez sa wala pa mahuman ang ikaduhang round sa ilang bangis nga panag-away sa boxing ni atong Sabado sa gabi. Sugod pa lamang sa duwa, klaro na nga dunay dakong kalainan sa level sa duha ka boksidor. Giparay ni Collazo ang iyang agresibong estilo o kusog nga hampap nga nakapugos kag Valdez sa depensiba. Wala madugay, napakita ni Collazo ang iyang dominasyon sa ring ug natapos dahil na pag nagsangka binaagi sa imprinsibong pagpukan sa iyang kontra. Matod pa sa mga obserbador sa boxing, wala gyud makahatag og seryosong hagi sa Valdez kang Collazo nga nagpadayon sa pagpamatuod na usa siya sa labing kusgan nga peligroso na kampiyonato sa iyang division. Pinagi sa mga kadaugan, maski palig-on ni Collazo ang iyang reputasyon, isip usa ka elite nga boksidor ug naghatag og mensahe sa ubang mga mahimong musukol kaniya nga andam siya sa bisan usang hagit sa umaabot pa nga mga padula sa boxing.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 itong oras, mga tropa, sa sumbalitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ang ating showbiz balita, hatod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap, katropa. Basig medyo pugis sa imong panit. Medyo garas na kay imong panit, katropa. Ika balaka kay doon ay alim niya na. Ang Santon Plus o ang Clear Skin Herbal Oil o Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, katropa, ha? Doon na kini VCO ka nang ginatawag natong Virgin Coconut Oil. So, nindot kini sa atong pamanit. Usa, katropa, pag Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa itong balitang showbiz, andam nang mabalik sa paghimog pelikula ang actress nga si Sunshine Cruz. Kuman sa kapintulo katuig ang pagpahuway sa showbiz. Gisentro sa actress sulod sa tulo katuig ang iyang pagkatimangan sa panglawas. Tungod sa pagkigbisog batog sa myasthenia gravis o sa kasakit na kapekto sa kaunuran o nerves. Matod pa ni Sunshine, dagan siya mga proyekto nga iyang gireject sa mga panahon araw tutukan ng iyang kahimtang. Nakakuha no sab siya o clearance gikan siyang neurologist aron makabalik sa trabaho. Nalipay ang kres sa iyang pagbalik sa pelikula. O mga proyekto sa showbiz apan, nagpabilin gihapon siyang mampingon sa iyang paglawas. Gipanayag niya ang kanitong 2025 ay ang sakit nga na kapekto sa pipila kabahin sa iyang namong. Dekang fans o gigalo sabang nalipay sa mga balita o nagpaabot sa iyang pagbalik sa entablado sa showbiz.
1: Express Balita. Express Balita.
0: alas 6:31 atong oras, mga katropa. May buntag, may paglanog-lanog dahil di sa may Madang Public Market. Kamusta? May paglanog-lanog ng talan dahil sa may karnihan, bugasan, gulayan, majung buntag, kaninyong hurot. Sabi nito, may ginikana na itong busy karong panahon na kay Lunes karon ting klase. Busy sa pagpreparar sa ilang mga, labi na itong dunay mga chikiting, dunay mga elementary student o high school student. Siyempre, kasagaran na niya ang ginikanan, guardians, uncle, auntie, pa yung mga timan ini sa pamahaw, pagbata sa buntag. Mauna, katropa, sa tanang nagikan sa eskwilahan, mga ginikanan karong na minunan sa atong radyo. Good morning, gentlemen. Gibinlan mo karong perte naghanag, trabahoon niya. Tungod kay Dunay Hugason, hipusunon sa sala, hipusunon sa kwarto. Good morning, gentlemen. Good morning, usap sa atong... viewer, thank you so much Tristan Wyatt Gulay. Good morning dia katropa. Good morning Sam. At sa mga katropa, pa sa mga drivers nga gabiyahe karong orasa, medyo nitaas mong gasolina. Sa gasolina nitaas gamay sa pipila ka mga commercial nga istasyonan sa gasolina, medyo nitaas. Sige lang, importante nga hinahinay lang ta katropa, basta igawa kalayuan po. Wawaba ragin na tuloy-tuloyan katropa. We hope katropa, we hope. Sa mga katropa po natong paingon sa mga trabaho na karoon sa mga umahan, good morning. Sa mga katropa po natong mga mangingisda karoon panahon na nabo palawot pa ang uban na siguro karoon nagkape-kape, galingkod-lingkod. Samtang kapabino sa itong sibihanan. Good morning sab sa mga tatay o nanay. Ang lolo o lola, kasi sa'yo kayo nagbata. O gabrihan ng radyo sa pagpabinaw. Dini sa itong sibihanan sa XFM 99.1 Mati City. Good morning, kaninyong tanan, ha? O, sa mga katropa po dato di ay. Sabi na itong mga ginikanan nga, at itong mga estudyante sa mga eskulahan, di lang na ito isalig tanan, ha? O, tanang ingon nga, wag ito isalig sa mga teachers. Pero di na ito isalig tanan dito sa maestra, kaya nabay uban ginikanan nga, pag nanas sa eskulahan ng bata, bayingon nga. Adrana na, salig ko na ni teacher, ayaw katropa kay si teacher, daghan po nag-ibantayan. Bisag nisalig ta kaniya. Obligasyon dyan po na ito itong bata gabatayan. Labi na itong mga gagmay kayo, doon na magiging mga bata good. Ako amahan madyo. Uy, happy Father's Day di ay ha? Belated happy Father's Day sa ito mga amahan. O, balikan ito ng Father's Day karon. O, sa mga ginikanan, di na ito isalig ito sa teacher. Tabangan po na ito si teacher ha? Kaya doon na ba mahitabo sa eskwilahan sa itong bata at itong rumbon eskwilahan dayon. Siyempre, mangita po tagbaging mga counterpart po ta. Gawa sa panimalay. Kaya ikaduha man atong ginikanan ng atong matunpa, ikaduhang ginikanan ang mga teachers. Masabot ako katropa nga kada mga bata, bitaw doon na magay mga bata nga bibihon kayo, kada mamahon, papahon, kinahanan pa sunduon sa eskulahan, or kinahanan pa dyan dihatod. So, i-grab na ito lang opportunity katropa kung mamagaling, anadanaron lang na ito puhon, nga pwede na sila nga sila lang. Uga sa mga ginikanan na to katropa. Good morning sa inyong talan, ha? And sa mga papa karon, happy Father's Day! O matakatibay agapod, kaya matakaprograma katropa. Well, anyway, happy Father's Day sa tarang amahan. And sa tarang amahan nga nakikbisog, sa wala masayad katropa, ha? Kanibay ang amahan. Wala gini ka ng... But ako masabot, we don't know, ha? I don't know kung naaba. Sa akong observation, doon ay mga kaning Father's Day. Murag nahulog ni Lili Usaka na kong selebrasyon din sa Pilipinas. Pero ang Mother's Day, doon ay dakong selebrasyon. Ako amahan mong pag-go, pero makabantay ko ni katropa. Wait, I don't know. Kung nakabantay, papun mo na na. Doon ay mga amahan na... Ginatawag na ito, doon ay mga problema gamay. Di na na ang mustorya. Hilom-hilom na na. Mu-okay na lang na pirme, pero doon na ginahuna. Lingkod-lingkod, gahuna-huna. O, siniguli sa balay. Nagigbisog sa mga mana. O, ambot lang kung makarelate mo ni katropa. Sa mga nakatune in karon, mga kwadra, mga inahan. Karabi itong mga palaway, doon naman yung mga palaway kay nga misis. So, matod ba kaning kung nahibalaan pero sa unang panahon, kung ito nagira din sa Pilipinas, dapat ang ipadala gid ato mga babae kay kada mga babae di gid papildi. So nakagawian na sa Pilipinas sa mot nahimo na nabatasan siguro sa uban. Ado na dili pud tanan ha. O tani ingon nga nagdiscriminate pero do na magay uban nga gikan sa pag-uli ni Mr. Rabi Glalis may tabo bisag wa na gibuhat si Mr. Sayhan na gihapon. Bitaw ginatawag na itong overthinking. Okay, kani ba yung ako amahan mo pugo? Nanarbaho po itong tinudanay para sa itong pamilya. Kana bitong but pasabot na ito nga. But pasabot na ako ba nga? Isip amahan. Grabe na itong bugno, reservaho. Bisag unsa na itong muhatong trabaho para matuloy-tuloy ang operasyon. Ano ba? Bisag asa nga trabaho ha? Trabaho ka karon diya sa usaka karpentero, usaka ka construction worker. Para tuloy-tuloy ang operasyon, ang amahan nakigbisog na bisagwa na siya kabalo sa yung una-una, baka na magkikalibog na tungod sa kanagang obligasyon. Pero kan obligasyon, wala na gipugos, iahagi na katropa. Pakigbisog sa mahaw, pag-abot sa balay, pakigbisog, away gipoy abtan. Di maayong panundanan katropa, nakigbisog ang banas pagpanarpaho, permanente, wala man ito magkubadlong, inig abot sa balay. Pakigbisog gyapon kay away gyapon. So di mayo katropa so sa mga amahan. Bisan man to o dog kanibay amahan, most of the fathers in the Philippines or sa tibuok kalibutan kasagaran amahan bay katropa pinakao nang madawat ni ini nga bulak kabalo mo kanusa. Kabalo na mo kanusa katropa. Kasagaran lalaki sa kalibutan pinakao nang madawat ang nga bulak kasagaran ha dili tanan. Dili tanan. Pinakaunang madawat sa lalaki, labi na kamahan ka, kabalo na ka, kanusa. Pero ang mga babae, kinahanglagi na tunulan, Mother's Day, naapay, mansari, unsa pa nang matawag niya. Pero ang mga lalaki katropa, bihira lang. Sa tibok niyang kinaboy, ang makadawat, isa, kaduha, katulog, kaubasan doon, kanapulo, kasagaran, makadawat na ang mga lalaki o bulak. Kabalo na mo, kanusa mga katropa.
1: Express Balita.
0: Alas 6:38 itong oras. Sigot ba tag Father's Day? Happy Father's Day once again sa atong tanan nga amahan na palayang nakigbisog sa pag nagkalisod. Importante nga kusgan niya po ng tuhod. Mula ba ng tagpatas katropa? Mudaog na tapuhon. By the way, katropa katumala katon sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Katong mga produkto yung dungog ni Sax FM inyo usab na mapalit sa atong higanting Sibiyana sa atong mga pilik nga mga Yes to Health Clinic and Pharmacy and of course naka na sa mga butika o wala magaling sa butika katropa diretso na lang mo dia mismo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy o taga Mati City ka dali ra tunod katropa ha nara na din sa may Baywalk. Diya na yun sa ubos sa bagong Pag-ibig Office sa A Square Building, ha? Katropa, balik ko na ako. Ang Yes to Health Clinic and Pharmacy, na kanina't magmuadto mo dito, magiyahan mo kung unsay idapat ang inyong balatian, okay? Naka na may mutan, diya sa may libre ka na, ha? Diya sa may A Square Building, ubos na yun sa bagong Pag-ibig Office. Diya na yun sa may Baywalk, din sa siyudad sa Mati o Gabrina. Gikan Domingo, hangtod, Biyernes, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:39 na atong oras. Kaya salamat sa inyong kanunay pagpaminaw katropa. Bago ito ng langko, bumunahagbat yung mga balita. Karong adlaw, nga gipalayan sa produktong ginama sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, o Turbo for Men and Answer. Sa ngalan sa tinuray ng serbisyo publiko, sa XFM Philippines, sa din sa XFM Mati 99.1, ilaban sa maglumalas sa itong station manager ni Katropang Arnel Cortez. Extend by mga Katropa, kay mong sunod ang programang Bulsayo niyang Alsyete. Ano yung makauman si Katropang Vicente Picho Daport. Iskutan ang lokal, national, international, o gawin pa mga ekstrang balita Katropa. Iskutan na. Sa programang Bulsayo niyang Alsyete, yung makauman si Katropang Vicente Picho Daport. Alam sa nagayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si Katropang Ken Acevedo. XFM News. Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masalod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita. Express. Balita sa Bundan. Express. Balita sa Bundan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM! XFM!

0: Skin. Ang pinaka-epektibo ng kombinasyon, Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy na kape. Santone Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon o sasam.

0: Giinom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabuhang maragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, nahinay na siya, mag-anay siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-

0: viral o makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: Politika Nationwide.
1: Sa Fortnos Gold User, atong paminawon.
2: Si Benjong Galorio, taga-anak ng Sirang Gabo, di ba? Kung kriyatin yung taas, hindi, so kung pag-ihi, doktor, ay, gabihin yung nating matulog.
1: Sa Fortnos Gold.
2: Kriyatin, lami, anak, tulog, matay ko, sa pag-ihi, o tira kayo, ga, orang kriyatin, and 94, lang itong makapaminaw sa itong ikang multika, sa mga balatia, minang tulayan na ang doktor sa historial, hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapikit ko kada puntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya epekto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI dagana.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kutsik. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kong misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago

0: tuwing Oil Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium DPU.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibilis sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibilis sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take
4: Premium D3 everyday.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Labaho na ako, always driver sa motor. Padung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako kung sa kanikalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Kalminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kalminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mga butika.
12: Claire Skin Beauty

0: Hair Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napaparay sa sakit ng katawan? Mag-Sunfo Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunfo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: Ataka, iskunta.
2: Ayaw mo ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
1: Upo, papa. Putang na mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka?
1: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
2: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, tagdala sa kanag-tubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: B!
2: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Santol Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus ang gina akong gigamit. Ni alibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
4: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Sa record, 57 anos. At matila, sa pa-driver, kaliyato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata. Halos, di kita nang ko ang newspaper sa akong mata para maklaro nang ginako. Dili lalim, oy. Tabi na, mong drive ko sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Pagkataro na ko basa ang newspaper, o garon, pasap pagkaay po mo reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung drive kay klaro namang ginakong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagmodisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: Ay, matayag. Stress.
10: Dong.
11: Usa man gay.
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, inani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?
6: Sinto ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Puro saan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Maleo Davao Oriental, good morning, City of Batik. Welcome na mga higala drigaron sa atong Lunes ng edisyon. It's a 22 mga higala sa bulan sa Hunyo. Tunig 2022 o 2026. Welcome mga higala, good morning. Padayaw nga kabuntagon kamayahuro. Musta nga ito mga higala, mga sukyong pinalanggang tigpaminaw. Diri kanon mga higala sa atong Monday edition. Pizza 22 mga higala ha. Itong tarungon yung pizza. Pizza 22 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Diri nausap kita mga higala sa sulod sa duha ka oras kapag atod ka ninyo mga katropa. Diri nga itong labang labas ka impormasyon katikaran aksyon magkita po balita. Mga dagkong iskutanan, mga higala, diri ka nato sa Davao Oriental. Sa City of Mati, mga higala, lakip na sa ato mga kasigbit ka mga kaprobinsyahanan. O kalungsuran, mga higala, sa akop sa probinsya sa Davao Oriental. Diri ka ron sa duha ka mga distrito sa ato probinsya, mga higala. O sa component City of Mati, mga igsoon. Yung kita ninyo mga higala hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon mga igsoon sa programang Bulsay. Sa pangalan gihapon mga higala si Bukbanay hanay yung puwersa sa XFM Network Philippines. Gipangunahan kami mga higala sa among pinalangga o tinahod nga President and CEO nga si Dr. Rimilidoy. Pagtimono sa mga higala sa atong Vice President Ma'am Oliva Inouye. Diri karon mga higala sa pagdumalahan sa atong General Manager Sir Edwin Garin. O pagdumalahan mga higala sa atong Station Manager Katropang Arnel Cortez. Kinigihapon mga katropang inyong angkorman Mr. Bullseye mga higala. Kawalin nyo karong buntaga si Katropang Vicente Bichon IV. Sa maganda sa mga technical partner, engineer sa technical side, mga higala, kauban nato karon sa Picas Lawa. Si Engineer Berhil Picong Ordinesa. O ang nagtimon karon sa ato programa, Engineer Ken Acevedo, nga pagkuhay pa lamang ninyo na dunggan o sa mga higala. Saya pagkatod sa mga labas ka balita, mga katropa. Sunod sa 24 oras, mga higala, pinagi sa Express Balita sa Bundan. Lunes mga higala, imbukada karong adlaw. Imbukada adlaw sa atong semana mga igsuon na refresh na ba ang tanan? Rejuvenated na ba ta mga higala para sa atong long weekend mga katropa? Long weekend na to, gikan ganyan tong milabay nga adlaw nga Biyernes. Sa atong kasaulugan mga higala sa 19th cityhood. Sa City of Mati mga higala o sa 53rd Puhada Bay Celebration mga igsuon diri sa siyudad sa Mati. Grabe kaligaw mga higala o dalipay gyud ang katawhang matinyan sa mga katropa. Sa nahatag mga higala nga dalit pasundayag mga nindot nga programa o kining aktibidad. Kagihatod mga igsuon sa People's Administration mga higala. Sa tibok siyudad sa Mati mga igsuon lakip na katong city address. Katong city address 2026 mga higala. Gagi pahigayon usab mga katropa o sa diin natong nadunggan mga katropa. Kuan mga higala, gitawag mga higala nga the city today address ni Honorable City Mayor Joel Mayusi Almario. Kaya atong palawaman, daod-daod nga hiskutanan mga katropa. Kaya eksklusibo nato na interview mga katropa si Mayor Mayo Z. Almario. Uban mismo sa iyang paghatak mga katropa sa iyang The City Today address. Sa katawhan, mga higala katupinabahing Hunyo 19 mga igsoon. Doon nga ni mga higala sa birthday. Former Mayor Paking Rabat, mga higa.
1: Pusay!
0: Girigalo ni mga igsuon ni Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario. Ang cityhood, mga higala, kaya nga itong mayor mo'y nag-sponsor, mga higala, ining cityhood of Mati dito sa Kongreso sa diyang siya kongresista pa, mga igsuon. Igalipay, mga katropa, pag-ayo, mga igsuon ni Mayor Joel Mayo si Almario. Ang paghiusa sa tanang mga sektor, mga higala, sa suporta nga nadawat sa iyang People's Administration, pinaagi sa mga partisipasyon, mga higala, alang sa pagpabibo, mga igsuon, gikan ni atong Hunyo 12, mga higala, hangtod katong milabay nga Biyernes, Hunyo 19, mga igsuon.

0: nga celebration sa Cityhood Celebration. Let alone dali karon sa atong 53rd Pujada Bay Festival mga higa. Alas 7:20 sa iyong kabutagon imbukada mga katropa. Sa atong tulubanon kauban ni katropang Vicente Pichon IV sa programang Bullseye. Mubalik ta mga higala. Standby human sa mga pahibalo. Standby.
1: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Gusto mo nimo'y isali-sali mo ng eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di busukol na ko.
2: Oh! Sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw di kumusukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Hindi na kasi niyo. Dili sa sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay hindi magkatulog o dayon. Magkamat mo, tuduga na sa balik katulog. Luma na din ka tuwid na din ko makatulog dayon daw niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gugo. Kaniyato dili man. Masama din

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahit.

0: ibu kolko.
1: Maling, ochia, gasiyo, tapong bunga sa din gasiyo. Nang buwak ba bunga, binom ako. Santon Plus lang, mawte akong dumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus, herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo ko ginom mo kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning premium D3 Coffee Mix. Pero di iyos-iyos ako ang diyan kaysa ako nadako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayos.

0: Supply palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
5: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

7:30 in the morning, mga higala, alas 7:30 na. Sa sayong kabuntagon, mga igsoon, din karon sa dumadayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Welcome back, mga higala, sa atong tulumanon. Dining atong Monday Exciting Edition. Pizza 22 na, mga higalas, bulan sa Hunyo, 2026. Nagpaminaw gihapon kamo mga katropa sa 99.1 XFM Matis City. Dining programang Bullseye, mga higala, kauban ni katropang Vicente Pichonda Ford. Nabagat na mga katropa sa itong mga technical partner engineer sa technical side, kauban na ito karumbuntaga. Si katropang Ken Acevedo, mga igsuon, o si katropang Virgil Picong Ordinesa. Kuyugin na ninyo, mga higala, hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon, mga igsuon. Ay karon sa ato mga kaigsuonan, sulod sa 26 ka mga kabarangayan na nasakupan sa atong syudad, mga higala.

kauban sa inyong pamilya, mga higala. Nga kagong tanan, mga igsuon, ang among panghinaot nga naa sa mayong panglawas. Lupadan sa mga gasa, mga higala, o giyas, gikan sa atong labaw nga mga gaho, mga kadropa. Kakabong tanan, mga higala, dunay katawhay, kapiskay, sa atong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna. Kaligdong sa atong mga balatsyagon, mga igsunog kadasig karong buntaga, sa danang nagpaabot nga pagsulay sa atong kinabuhi, mga kadropa. Dawata, mga kadropa, among mainiton nga pagtimbaya, o panghinaot nganha kaninyong tanan mga igsoon. Good morning, katropang Tristan Wyatt Vigulay. In attendance sa mga higyalag, nagtanaw na sa atong Facebook Live karong buntaga. And good morning, ma'am Maiden Ginita Quijada. Sa atong mga higyala, diha karon sa Amihan, sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Yes, Dahikan, Public Beach, mga higyala, Barangay Dahikan. City of Mati, mga igsoon, good morning sa ilang president, Mr. Pedro Plaza, sa ilang mga founding members, mga igsoon, si Mr. Alan Winston Plaza, Miss Maiden Ginita Quijada, and of course, sa atong amigo, mga higala, si Mr. Mark Nicolay Bacalso, mga igsoon. Asaka ni sila ni Sakasaka karong Bukira, mga igsoon. Mura ni sila nag-tree planting activity karong buntaga, mga katropa. Good morning, Sam, sa ato mga kaigsoonan. Dari karon sa ato mga kasigbit, mga higala, mga silingang kalungsuran. Sakop, mga higala, Cebu Provincia sa Davao Oriental. Adi karon mga katropa, sa kauban nato dari Segundo Distrito. Sa lungsod sa San Isidro, Gobernador Generoso. Lungsod sa may Lupon. O lungsod sa Banay-Banay, mga higala. Report mga katropa sa ato mga kasigbit nga kalungsuran sa probinsya, mga higala, sa Davao Oriental, sa unang distrito. Yes, lungsod sa Tarragona, lungsod sa Manay, lungsod sa Caraga, mga katropa, Lahos, mga igsuon, sa may Baganga, Boston o Katiil, good morning. Inaot pa na sa mayong panglawas ang atong pamilya, mayo ang atong kahimtang, mga higala, gubanan kita sa mga gasa sa grasya o paggiya sa atong labang mga gahom karong buntaga, mga igsoon. Yung taon-taon, mga higala, atong ipadungog ang interview. Eksklusibong interview, mga higala, sa XFM Network Philippines. Sa XFM Mati, mga higala, kang Mayor Joel Mayo si Almario. Pagkahumangyod, mga higala, sa iyang pag-deliver, mga igsoon, nining iyang kuan, kitong iyang baguhay lamang, mga higala, nga The City Today Address. Kung sa din gilatag, mga katropa, higala, ni Mayor Joel Mayo si Almario ang tanang nahimo sa iyang administrasyon sunod lamang sa 11 ka mga bulan, mga higala. Apaminawa ninyo ng interview, mga katropa, o tanawa ninyo ng interview ni Mayor Joel Mayo si Almario kay diri, mga higala, gipasabot sa atong halangton mayor, mga igsoon. Kung unsa, mga higala, ang nangin direksyon sa iyang People's Administration sulod sa 11 ka mga bulan, mga higala. Kining 11 ka mga bulan, mga higala. Wapag yun, makontento ang atong mayor sa iyang nahimong performance ni ini. Dunay panawagan ang atong mayor sa katawhang matinyan. What can 11 months do? Aminawa na ninyo, taon-taon, mga higala, ha? Ang konteksto, ang unod, mga higala, sa gining pag-bat-bat o say-say ni Mayor Joel Mayo si Almario, mga higala, sa buot pa niyang mahitabo. Yan yung mga nindot nga programa, mga higala, para sa siyudad sa Mati, mga igsoon. May buntag sa atong kapulisan sa Mati City Police Station, congratulations! Doon na sila'y dako ang accomplishment, mga higala, o awarde sila karon. Diya sa Police Regional Office 11, mga higala, sa atong Regional Office sa kapulisan sa ilang mga accomplishments nga nahimo, mga higala, diri sa City of Mati sa milabayng mga simana, mga igsoon. Makita ninyo, mga higala, left and right ang accomplishment sa atong kapulisan sa Mati City Police Station
bisan pa man nabutang mga higala sa alanganin ng ilang seguridad sa ilang kinabuhi kadumilabang adlaw, ay dunay usa ka top 1 city most wanted person mga higala. O top 6 pod ni siya mga igsuon. Ha? Nga tigpayuhot o illegal nga droga nga dunay warrant of arrest. Samtang giserbihan mga katropa o warrant of arrest. Lisukol mga igsuon kining suspitsyado. Ipusil mga higala, gipaulanan og bala ang atong mga sakop sa kapulisan sa Mati City Police Station, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit mga higala sa PRO 11, o mga kawani, mga katropa sa kapulisan o mga operatiba gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency. May nalanggani mga higala kay Abtik ang atong kapulisan. Ha? Bisan pa magnaunhan mga higala, swerteng wagyoy na igo mga igsuon.

0: garong buntaga. Matod pas pag-asa mga igsuon sa ilang weather forecast karong buntaga mga higala as of 3 a.m. Akining sentro mga higala sa typhoon nga si Francisco mga igsuon. Doon ay international name nga si Mikala. Gi-estimate mga higala base sa ilang mga radar. Nga naana lamang mga higala 725 kilometers east of Tugigaraw City. Sa Cagayan na province ni mga higala, ug kining naisgutan mga katropa nga bagyong si Francisco. Matod pas pag-asa, gadala kini og maximum sustained wind nga 140 kilometers per hour. Kusog-kusog mga higala ang gibit-bit nga hangin ining naisgutan nga super na typhoon na Francisco mga katropa. Unya sta sa duol mga higala sa sentro ni ini. Diagyod mga higala sa duol sumata sa naisgutan nga bagyo. Abot mga higala sa 170 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga gidala ni ining si Typhoon Francisco. Ang paingon kini mga higala west northwestward. Medyo paspas ang dagan sa naisgutan nga bagyo mga katropa. Ala ang lihok mga higala sa naisgutan nga si Typhoon na Francisco sa 30 kilometers per hour mga higala. Og ang nakaapekto mga higala sa Luzon, Visayas ug Mindanao, Laguna. Labi na mga higala des Palawan nga panahon mga igsoon mo kining southwest monsoon matud pas pag-asa. Ang forecast mga higala sa weather conditions matod pas pag-asa diri sa Mindanao. Mapanganuron ang atong kalangitan tungod diining naisgutan mga higala nga southwest monsoon. Madala niining epekto mga higala sa typhoon nga si Francisco. Simple kita makasinati mga higala og kalat-kalat nga pag-ulan sa di matagna nga panahon mga higala. O nang giabisuhan na daan karon sa pag-asa mga katropa o sa atong NDRRMC. Ang tanang lugar mga katropa nga kanunay mabahaan o kanunay magka-landslide mga higala nga mag-igbat o galisto kanunay mga higala. Moderate to heavy rains ang posible nato nga mga sinatian tungod diining naiskutan nga si Typhoon Francisco na nakapekto na karon mga higala sa dakong porsyon sa atong nasod Pilipinas. 7:41 in the morning mga higala. Good morning Ma'am Rebecca Malito ka Lagungan. Atong higala mga higala nga taga Caraga. Atong die hard nga katropa mga higala from Caraga. Nanana diri karon sa City of Mati dang inabuhi mga igsoon. Mayang pagpaminaw, ma'am, and all the best sa imong negosyo. Tanong buntaga, Ma'am Rebecca, Malitok, Lagungan. 7:41 in the morning, mga katropa. Hindi ka rin sa itong exciting Monday edition sa programang Bullseye, mga katropa. Bumalik kita, mga higala, human sa mga pahibalo. Standby!
1: Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersya, tututukan sa Bullseye.
2: Ura! Asya maning bataan eh? Ura!
3: Pagtamad!
2: Marika, mag-study ta! Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Naanalang ko'y...

0: Exciting!
1: Ako si Jubilee. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kaya na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next! Daghan ang natubangan!
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko gala magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolitz, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo na lame. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabin kong bati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Paghuli na ako sa balay, maghatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa yulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi. Pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Sounds

0: campaign. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kumamino ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sa ganang na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka traspise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 11:48 in the morning, mga katropa. Alas 7:48 na mga iksuundir karon sa atong padayon nga pagpangalakad sa programang Bullseye, mga higala. Ini nga itong Monday exciting edition, mga katropa. It's 22 June 2026. Special ning kadlawan, mga higala, o kagahapong adlawan. Kauban gihapon ninyo, mga katropa, ang inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati, mga iksuon, si katropang Vicente Pichon IV. Bakit na, mga higala, sa mga technical partner, engineer sa technical side, kauban nato karabundaga, si katropang Ken Acevedo, mga iksuon, o si katropang Virgil Picong Ordinesa. Una na mula host, mga higala, sa mga dagkong isgotanang lokal. Higaroon sa ato sa City of Mati, probinsya sa Davao Oriental. Ugod niya ang taon-taon, mga higalas, Tiboka, Kapuluan, sa Nasud, Pilipinas. Dili mga nagkong isyong nasyonal, mga higala. Utang nako, mga katropa, itimbaya. Ang akong pinalanggang anak, mga higala. My beloved son who had celebrated his birthday yesterday. Govondre Iverson, si Malong Pichon. My beloved son, based in Baguio City, mga higala. I wish you a very happy birthday yesterday, June 21, 2026, mga iksuon. Happy birthday, son. Daddy, remember that dad loves you so much. And you mean the world to dad, okay? Akong anak itaon, mga higala. Sus, kuha na yun. Amtong na yun, mga higala. 20 years old na yun, mga higala, ang akong anak. Happy, happy birthday, Vondre Iverson, si Malong Pichon. Yesterday, mga higala, he turned 20. Yesterday, mga higso. And karong adlawa po, mga higala, itong itimbaya, ang ako pong pinalangga. Wasaway, pagdapig-dapig, paborito nga uyuan. Bullseye! Anthony Fabroa Pichon, mga higala. Anthony Pogi Fabroa Pichon. A happy, happy birthday today. June 22, 2026. I wish you all the best, dude. I wish you good health. More blessings to come in your 54th birthday celebration. On your 54th birthday celebration today. And I wish for more meaningful years to come in your life, my beloved uncle, Anthony Fabroa Pogi Pichon. Walaing Pogis, pamilyang Pichon, mga higala, ang ako naging uyuan nga si Anthony Fabroa Pichon. 7:51 in the morning na, mga katropa, dirita, mga iksuon, sa atong padayon, mga higala, nga mga hisgutanan. Now, after, mga higala, sa gihimong The City Today address ni Honorable City Mayor, Mati City Mayor Joel Bayo C. Almario, katong milabay nga Hunyo 19, exclusive, mga higala, nga nakahinabi sa XFM Network Philippines. Sa atong sibihanan sa XFM 99.1 Mati City. Si Mayor Mayo Albario, mga higala, og atong napangutana, ang mga mahinungdanong pangutana mahitungod sa iyang giluwatang City Today address. Kaniya, mga katropa, ang atong nangin pakiginabi kang Honorable City Mayor, Mati City Mayor Joel Mayo Z. Almario, sa iyang pagkininiang address, mga higala, sa Dibok Siyudad sa Mati o katawhang Matinians human sa iyang The City Today address kaniadtong Hunyo 19 sa kasamtangang tuig.
1: Bullseye! Mayor, what an 11 months it has been. From the time you started, you said it's not going to be easy. It will be your first executive leadership for the City of Mati. But we have accomplished so much in the last 11 months. How did you do it?
2: Una-una, we did it because of the cooperation sa mga City Hall employees and job

0: what can 11 months do? Hopefully, the next 1 year, 2 years or so, we can double, triple, or even tenfold proceed with our plans.
1: For all the challenges that you've met along the way in the 11 months, the distractors and criticism that you've received, what's your message?
0: Sa mga, sa ila, mga detractors, mga bashers, well, you only have to look at it this way, no? Ano lang na? 11 months na ako, hindi mo na ako mapantayan ang ilang katuig sa inyong ginabigan. Patience, I ask for time, I ask for tiwala, have faith. Tugti ko nga ako ipakita sa inyo ha, na ang ating ibuhat para gini sa mga tao. So, yan po talang mo that uta malamdagan mo. Kato mga maghatag na ako criticism, constructive criticism, we welcome that. Ano may mga nagsulti sa kuha ko, mali ako ibuhat. So, i-evaluate na mo, and it turned out mali yung tuod. So, we change programs. So, that's an example of constructive criticism. Okay na siya, we welcome that.
1: Your message to the people of the city of Manti, Mayor, on what's to come?
0: Ha! June 19 karon, we're celebrating the 19th Cityhood Day. We will be entering July or the second half of 2026. Expect nga natay mga dagko o mga gagmay nga programa. Sa dagko palang daan, sa gingong panako, the city government will partner with the parents niadtong mga gusto mo proceed og law school og medical school deserving tungod kay low or no income ang ilang ginikanan niya. Ang city government mutabang sa inyo maging doktor mo, maging abogado mo.
1: Thank you so much, man.
2: Bullseye. 7:57 in the morning, mga katropa. Bullseye. Inyong nabatian, mga higala, ang atong eksklusibo nga pakighinami. Bullseye. Bullseye. Cavite City Mayor.

Ayala sa MFGR Park and Bay. Atong milabay mga katropa nga Biyernes sa gabi. Simple mga igala. Very straightforward and very self-explanatory mga igala. Masabtan gyud sa katawhan ang mensahe. Sa atong mayor sa siyudad sa Mati, mga higala ni Mayor Mayo, what can 11 months do? Baby steps, mga higala. Diba? Pero, kung atong tanawon, mga katropa, the 11 months in the city, mga higala, under the People's Administration, has already done so much. Pulsa!

Da 11 months mga higala gining baby steps ga ginaingon ni Honorable City Mayor Joel Mayos y Almario has probably done more than enough than the previous administrations in the city. Kay mo giingon sa tao mga higala. Yasa ka kita ang mga igsuon ug usa ka administrasyon. Nga ga welcome mga higala ug constructive criticism.

0: basa kay dunay punto mga higala ang imong kritisismo nga makatabang mga higala sa pagdumalahan sa atong mayor. Gi-welcome niya mga higala. O bitaw mga katropa, nga kita mismo nga nanimuyo sa syudad mga katropa, kita mismo ang nasayod mga higala kung unsa kadako na ang kabag-uhan karon nga naa sa atong syudad sa Mati kung itandi mga katropa sa nilabay nga mga panahon. Dili man perpekto mga igsuon, apan makita sa tao mga higala. Naka-epekto mga higala sa tao ang dili perpekto, dili pa perpekto nga pagdumalahan. Naka-epekto sa tao mga higala tungod kay nakita nato ang dakong kabag-uhan o kanindot na sa syudad sa Mati karong panahon na mga igsuon. Dahil ngayon, alas 8 impunto na mga higala sa iyong kabuntag. Dirigyanon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Bumalik mga higala ang atong tulumanong Bullseye. O si katropang Vicente Pichon IV, sa laghan pa na ito mga naka-line up ng iskutanan. Human sa mga pahibalos, standby!
1: Bullseye! Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health! The Secret of Health! Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabili. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang auto